0: per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners, 1,000 pesos sa katatapos na week 1 ng Swerte Palengke 2026 studio draw noong July 11, 2026. Salamat po sa sponsor, lalong-lalo na sa Sarsaya Oyster Sauce dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako si Marcela Perucho mula sa San Miguel, Bulacan. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, sala na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premium. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Dating, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Sa palengke, may swerte.
8: May swerte? Sa palengke?
7: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
9: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
7: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
9: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
11: 2026
10: ng Bombo Radyo at Star FM.
12: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxize, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chief ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo, Bombo number one.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: The Philippines number one, Star FM.
14: Wherever you are, at work, at home, or on the road, it's all for you, keeps you company with the best love

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla.

0: play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
1: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta Gardenia, masustansya.
6: Masigla kasi ko, basta Gardenia.
7: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla kasi ko, basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
8: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
9: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
10: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
8: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
9: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako po si Evelyn Yao ng Caloocan City, ang winner ng 4,000 pesos major prize sa Swerte sa Palengke 2026. Ang winner ng major prize na 4,000 sa Swerte sa Palengke 2026 week 1. Maraming salamat sa 4,000 cash prize. Gagamitin ko po ito sa pagbili ng mga POP para manalo ako ng 1 million. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Omega Painkiller. Mabuhay po ang lahat na sponsor ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
12: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
14: Mga awiting mai-in-love kayo.
15: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
14: Mga awiting para sa inyo.
15: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 기타.
1: 102.7 Star
2: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.

0: Mario Oyster Sauce nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi na madali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sar Saya.
2: Sar Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sar Saya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sar Saya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: Hits. You're on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
0: On Star.

0: katotohanan. Anim na pung taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ng Sabado, 18 ng Hulyo 2026. Sa ating mga headlines, 2 sundalo at 3 sibilyan na italang sugatan sa paghagis ng granada dyan sa Sheriff Aguac sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Si Ombudsman Remulla tiniyak naman na tuloy pa rin ang binubuong kaso laban kina Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero ukol sa flood control scandal. Abogado ni Atong Ang at ang sinasabing sangkot sa umano'y areglohan sa pamilya ng mga missing sa Bungeros, itinanggi ang mga paratang reklamo hiniling na maibasura. Samantala, 5 kandidato purbal lang naghain ng Certificate of Candidacy para sa Cavite Special Elections upang mapalitan ang binakanting puwesto nitong si dating Representative Kiko Barsaga. Ang Commission on Elections nilinaw ang mga patakaran ukol sa disqualification at substitution ng kandidato sa special elections. At sa ating balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump muling inakusahan ang China na umano'y nakikialam sa o nakialam doon sa 2020 United States elections batay pa rin sa kanyang mga pahayag. Samantala, ang FIFA World Cup updates natin. Ang World Cup trophy ay dadalhin sa isang kakaibang estilo at magiging tampok ang isang marangyang paghahanda kaugnay naman sa naturang trophy dyan sa 2026 FIFA World Cup. Samantala, sa iba pang balitang palagkasan, veteran boxer na si Manuel Avila lumabas na overweight sa weigh-in nitong kanyang katunggali na Pinoy boxer na si Charlie Suarez. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bumuelta si impeachment prosecutor Representative Terry Ridon doon sa mga nananawagang ibalik ang yung tinatawag na iron fist o kamaung bakal na estilo ng pamamahalas sa Pilipinas. Unang lumabas mga kabombong naturang panawagan kasunod na rin nangyaring mga pananaksak at pamamaril sa ilang pagkakataon. Isa na rito ang insidente doon sa motorcycle rider sa Caloocan City ilang araw nang nakakalipas. Babala ni Ridon, ang extrajudicial killings ay hindi maaaring maging solusyon sa isang krimen. Batidaan niya ng Kongreso at ng mga opisyal ng ating bansa ang public outrage doon sa naganap na pagpatay, ngunit ang mga karahasan na naitalang yan ay hindi dapat ginagawa o kaya ay ginagamit upang bigyang katwiran ang mga serye ng pagpaslang. Hindi rin ito sapat na dahilan anya para maibalik ang pulisiya dito sa ating bansa na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang extrajudicial executions. Bagamat ang pag-eliminate sa lahat ng mga kriminal ay appealing sa pamamagitan ho ng mga post sa internet, hindi anya may tatanggi ang madugong kinalabasan nito. Sa kadalasan ay nagdudulot din ng pagkamatay ng mga inosente at mga sibilyan. Sa kabuuan niya ay hindi katanggap-tanggap ang tulad ng iron fist na ipatupad dito sa ating bansa kagaya ng nangyari nang ipairal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang natura patakaran dahil ang nangyari na extrajudicial killings na naganap pa kasabay naman ng kanyang drug war ay patuloy na nililitis ngayon sa International Criminal Court. Samantala, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malinis at mapayapang halalan sa area ng Bangsamoro Particular dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kasunod na rin ng pagsisimula ng election period sa naturang rehiyon. Ipinag-utos ng Pangulo ang deputization o pagbaba ng law enforcement agencies at iba pang ahensya ng gobyerno upang mabantayan ang sitwasyon dun sa naturang lugar. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 48 na pirmado ng Pangulo, inaatasan nito ang pagpapakalat ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang mga government agencies dyan sa rehiyon sa kabuuan ng election period. Itong mga kabombo ay salig na rin sa naunang rekomendasyon ng Commission on Elections. Pinababantayan din ng Pangulo ang sitwasyon sa ground at inaatasan ng law enforcers at government agencies na tumulong sa pagsisiguro ng isang maayos at mapayapang halalan sa Bangsamoro Region. Sa ilalim din ng naturang memorandum ay inaatasan ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa Commission on Elections sa iba't ibang kapasidad upang masiguro ang maayos na halalan. Nakatakda naman ang unang regular na halalan dyan sa Bangsamoro Region sa darating na Setyembre 14 ng taong kasalukuyan. Pamuna tayo ng report dyan sa tanggapan ng Ombudsman. Dahil itong si Ombudsman Boying Remulla, tiniyak na tuloy pa rin ang kanilang mga proseso doon sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero ukol sa flood control scandal. May update din tayo mga kabombo ukol doon sa missing sabungeros na ngayon ay hahayag yung issue ng arigluhan. Alamin natin ang kabuuan ng mga pag-uulat ni Bombo Grant Hilario.
3: Marin tiniyak ni Ombudsman Jesus Quispin Boying Remulla na tuloy pa rin ang kanilang binubuong kaso laban sa ilang mga nakaupong senador. Sa nagrap na pulong balita ng Tanod Bayan, ito ang naging pagtitiyak niya nang matanong kung kumusta na ang kaso kontra kay Senador Chis Escudero. Anyay, tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Office of the Ombudsman sa kaso inihandang posibleng ihain laban sa mambabatas. Subalit kanyang sinabi na sinusuri pa nilang maigi ang mga natatanggap na impormasyon o ebidensya sapagkat git niya'y hindi naman lahat ng ito ay mapagkakatiwalaan.
4: Senator Chis Escudero po.
5: Tuloy yan. Ginagawa pa rin namin lahat yan. Ano yan eh? Alam mo, when you have 500 possible cases to file, at ang dating kasi ng mga tao, ng mga ebidensya dyan, iba't ibang level eh. Kaya hindi naman reliable lahat. Kaya dapat susuriin mo pa ng gusto yan lahat. Pero tuloy-tuloy yan.
3: Ani Panyay, nasa fact-finding stage pa rin ang kasong inihanda laban kay Senador Chis Escudero. Kaugnay ang nabanggit sa pagkakasangkot na senador sa manumalyang flood control projects na iniimbestigaan ng Ombudsman.
4: Some stage na siya, sir.
5: Andiyan pa rin. Nasa fact-finding pa rin siya. Fact-finding pa rin. Pero malapit na rin yan. Narating tayo dyan.
3: Habang patungkol naman sa kaso laban kay Senador Joel Villanueva, tiniyak ni Ombudsman Remulla na patuloy din nila itong inihahanda.
4: Senator Joel po.
5: Ganun din.
4: Same. Fact-finding din.
5: Same. Kasi nga, di ba, yung binigay ng DOJ, it's not enough for us eh. Hindi namin kayang i-file yun. Hindi namin kaya file doon.
3: Samantala, sa patuloy na pagtutok sa mga kasong inaantabayanan ng mamamayan, ang abogado ng negosyante si Charlie Atong-ang ay sinagot naman ang aligasyon patungkol sa munoy arigluhan. Depensa ng kampo ni Attorney Caroline Cruz na mali ang reklamong isinampal laban sa kanya kung saan iginit na kulang umuno ito ng legal na basihan. Sinampahan kasi siya ng reklamong obstruction of justice dahil sa sinasabing pag-areglo o pagbibigay ng pera sa mga pamilya ng missing sabungeros kapalit kanilang pag-atras o hindi pagdalo sa mga pagdinig ng kaso. Kung kaya't alin sunod dito, hiniling nila na maibasura na lamang ang naturang reklamong kinakarap sa Department of Justice. Binigyan din ng abogado ni Attorney Caroline Cruz na si Attorney Isabella Sabio na biktima lamang kanyang kliyente ng malisyoso at maling akusasyon gawa-gawa raw ng mga naghain ng reklamo. Bagamat aminado na nagkita sila ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero, nilinaw nitong walang hiniling sa kanila kapalit ng perang iniabot bilang umunoy pinansyal na tulong lamang. Dagdag pa dito, wala din naman ng dokumento o pirmadong kasunduan na may kalagip na kahilingan nang magbahagi siya ng tulong pinansyal.
6: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
2: Nagatid niya sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nilinaw ng Senate Impeachment Court na ang pagbabawas ng mga testigong ipipresenta ay hindi nangangahulugan agad-agad na mapapaikli na ang pag-usad ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol ang anumang oras na hindi magugugol dahil sa nai-withdraw na witness ay maaari pa rin na magamit para sa presentasyon ng mga testigo sa mga susunod na ipipresentang artikulo. Ginawa ni Tongol ang naturang pagpapalina paliwanag kasunod rin ng 7 testigo na hindi na ipipresenta ng House panel sa ilalim ng grave threat allegations. Nagdesisyon naman ang House panel dahil bawang corroborative na lamang ang kanilang testimonya at sapat na umano ang testimonya na sinabi ng dalawang naunang testigo kasama na ang testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na haharap pa lamang sa susunod na linggo. Naniniwala naman ang impeachment spokesperson na ang desisyong bawasan ang bilang ng mga testigong ipipresenta ay isa lamang na legal na estratehiya ng prosekusyon. Ito anya ay regular na nangyayari o ginagawa sa court proceedings lalo na kung naniniwala ang isang kampo na sapat na ang kanilang naipresenta para sa isang particular na kaso. Samantala, nanindigan ang Bureau of Jail Management and Penology na walang ibinibigay na special treatment doon sa mga kulungan na kanilang saklaw, anuman ang kanilang katungkulan o posisyon sa gobyerno. Ginawa nga ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent Jerex Bustinera ang naturang pahayag matapos ang sunod-sunod na pagkakadala sa kulungan ng ilang matataas na opisyal ng ating bansa. Inabibilangan ito ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, dating Senador Ramon Bongrevilla Jr., dating Representative Mike Defensor at maraming iba pang individual na pare-parehong nasa mga selda ang nasa ilalim pa rin ng pamamalakad ng naturang tanggapan. Ayon kay Bustinera, walang pinaiiral na special protocol sa kanilang mga pasilidad kahit pa kilalang personalidad ang nakapiit o ipipiit sa mga ito. Dagdag pa ng opisyal, iiral lamang ang special considerations kung ang isang detainee ay kabilang sa vulnerable sector, merong kapansanan o isa na itinuturing na ho na merong sakit at nasa bracket na ng pagiging senior citizen. Paliwanag pa ng opisyal, marami ring persons deprived of liberty sa Quezon City Jail kung saan naroon sina Marcoleta at iba pang mga dati at kasalukuyang senador. Inihalo rin sila mga kabombo sa general population tulad ng iba pang mga preso. Ang naturang pasilidad niya ay may laman na mahigit 3,300 ng mga persons deprived of liberty at nakapiit sa naturang pasilidad na magkakasama para sa nasabing selda. Sa paggamit naman ng mga palikuran at pagkain ay pare-pareho mano ang pinagkakaloob na pagtrato sa naturang mga bilanggo. Papatayin ng makaragdagang report mula sa ating news team. 5 kandidato formal daong nakapaghain ng kanilang kandidatura para sa Cavite Special Elections para punan yung nabakanting pwesto ng pinatalsik na si Representative Kiko Barsaga. Ang full body may mga paglilinaw ukol sa ilan sa kanilang mga patakaran kaugnay ng posibleng substitution. May balita si Bombo Isa Cotoner.
7: Bombo Denise, formal na ngang naghain ang 5 kandidato para sa Cavite Congressional Elections dito nga sa parating na Agosto 29 ayon yan sa Commission on Elections. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, kabilang sa mga naghain ng kandidatura, si Desmariñas City Mayor Jennifer Austria Barzaga, ina ng napatalsik na dating kinatawan ng distrito na si Francisco Kiko Barzaga. Kasama rin sa mga kandidato si na dating Desmariñas Vice Mayor Raul Rex Mangubat, Marvin Dupalag, Lysander Ordenes at Jacinto Franny Jr. Isa sa gawa ang special election sa Agosto 29 upang punan ang nabakanting pwesto sa Kongreso matapos nga mapatalsik sa pwesto si Kiko Barzaga noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member batay sa naging aksyon ng House of Representatives. Ayon sa COMELEC, tinatayang aabot sa 191 million ang kinakailangang pondo para sa halalam dahil sa mahigit 437 ng mga rehistradong botante sa distrito. Gagamitin ang pondo para sa election paraphernalia, honoraryo ng mga gurong magsisilbing electoral board members at iba pang gastusin sa halalan. Sinabi rin ng komisyon na nakahanap na ito ng pagkukunan ng pondo, ngunit patuloy pa rin itong humihiling ng karagdagang budget matapos magamit ang malaking bahagi na nakalaang pondo ngayong taon sa isinagawang special election din sa ikalawang distrito naman ng Antipolo City. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco.
8: So far po, lumalabas po kasi ngayon final, unless po merong magpa-file ng alam niyo naman po the usual petition to cancel or deny due court disqualification and nuisance candidate. Yung naman pong COMELEC, hindi naman po kami magpe-question pagdating doon sa limang qualifications, dahil hinihintay po natin dyan, kailangang may bid. Budget so far po, okay naman po, nahanapan po ng COMELEC, kaya nga po kami magpo-proceed dito, pero patuloy pa rin po yung panawagan namin sa additional budget. Basasin po natin dito mas malaki. Bakit? 448,000 po ang registered voters ng 4th district. Dati po, sa Antipolo, nasa 200,000 lang, 240,000. Ito mahigit doble po. Inaasahan po namin mahigit 100 million ang gagastosin namin dito. Pagamat may nakikita ang COMELEC na kukuhanan, pero ang sinasabi nga po namin, magkakaroon ng problema dun sa ibang line items namin.
7: Samantala, nilinaw naman ni Laudianco na ministerial lamang ang pagtanggap ng COMELEC sa mga Certificate of Candidacy. Anya, ang pagiging kwalipikado ng isang kandidato ay maaari lamang questionin sa pamamagitan ng paghahain ng petition to deny due course o petition for disqualification. Ang paglilinaw ay kasunod ng paglutang ng ulat na isa sa mga kandidato sa Cavite Special Elections ay kabilang umano sa mga most wanted sa Calabar Zone noong 2019. Ayon kay Laudianco, ilalathala ng COMELEC ang mga Certificate of Candidacy upang mabusisi rin ang publiko. Ipinaliwanag din niya na ang petition to deny due course or cancellation of certificate of candidacy ay dapat ihain sa loob ng 25 days mula sa paghahain ng COC, habang ang petition for disqualification ay maaaring ihain anumang oras bago ang proklamasyon ng nanalong kandidato. Kaugnay nito, sinabi rin ni Laudianco na pinapayagan ang substitution ng kandidato basta't pareho silang kabilang sa isang political party. Hindi ito pinapayagan para sa mga independent candidate. Dagdag pa niya, hindi nila inaasahang magiging problema ang substitution dahil manual election ang isasagawa at wala nang kailangan muling ipaimprintang mga balota. Muli, ang tinig ni Commission on Elections at Attorney John Rex Laudianco.
8: Kailangan po yung magsasubstitute, merong political party at parehong miyembro ng political party yung magsasubstitute. At the same with the rules, kapag independent candidate po, walang substitution sa independent candidate.
9: Folks, hanggang kailan yung pwede silang mag-file ng kaso o mag-question nga doon sa certificate of candidacy ng kandidato?
8: Naku, magandang tanong po yan. Yung pong ating petition to cancel or deny due course, kailangan ma-isolve pa po yung kaso na yan within 25 days from the filing of COC. Yan. Kasi question yung qualification, material misrepresentation. Pero yung petition for disqualification ay pwedeng masampa hanggat hindi napoproklama ang isang kandidato. So kung titignan nyo po hanggang na, halimbawa, eleksyon na, pwede pa rin maisampa yan hanggat hindi napoproklama yung ating kandidato. Yung
7: Magsisimula ang election period sa Hulyo 30 hanggang September 13 ng kasalukuyang taon, habang ang campaign period ay mula Hulyo 30 naman hanggang Agosto 27. Pinalahanan din ng poll body ang mga kandidato na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya bago ang opisyal na campaign period. Kaya mula Hulyo 17 hanggang Hulyo 29, hindi pa maaaring magsagawa ng anumang election campaign dahil may tuturing itong premature campaigning sa ilalim ng itinakdang campaign period para sa special elections. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Bombo International News.
2: Inakusahan ni United States President Donald Trump ang China na umano'y nakialam sa United States elections na naganap noong 2020, ang halalan kung kailan siya ay natalo kay dating United States President Joe Biden. Pinag-utos ni Trump ang declassification ng ilang intelligence information na suporta doon sa kanyang panibagong aligasyon. Sinundan ito ni Trump ng 25 minuto na prime time address kung saan ay binigyang din niya na ang halalan sa Estados Unidos ay isang security concern, lalo na at malapit na ang midterm election sa Nobyembre. Ayon naman kay Trump, ang mga declassified information ay nagpapakita ng shocking vulnerabilities sa election infrastructure ng kanilang bansa. Nakasadaan niya sa declassified information na ang China ay nakakuha ng hanggang 220 million United States voter files. Kinabibilangan ito ng mga pangalan ng mga botante, kanilang address at iba pa na mga data na ginagamit sa pagpaparehistro para naman makaboto. Sa ngayon anya ay pinipilit ng mga miyembro ng United States Intelligence Community na pigilan ang mga impormasyon ukol sa lawak ng Chinese activities. Umapila naman ang Estados Unidos o ang presidente ng Estados Unidos doon sa mga mamamayan na protektahan at magkaisang isulong ang matatag na election system ng kanilang bansa nang hindi mapanghimasuka ng alinmang bansa. Samantala, pinalawig naman mga kabombo muli ng Taiwan ang visa-free entry program nito para sa may hawak ng Philippine passport. Batay sa bagong desisyon ng Philippine government, isa pang taon na mapapakinabangan ng mga Philippine passport holders ang naturang programa. Ibig sabihin ay maaaring bumisita sa Taiwan ang mga Pinoy kahit walang hawak na visa at panatili roon sa loob ng 14 o kalahating buwan. Magiging epektibo ang naturang development mula Agosto 1 ng taong ito at magiging balido hanggang Hulyo 31 ng taong 2027. Ayon naman sa Taipei Economic and Cultural Office na nakabase dito sa Pilipinas, ang extension ay alinsunod yan sa pagbibigay diin ng kapareho na hakbang ng Pilipinas ng visa-free entry sa mga Taiwanese na nagtutungo sa ating bansa. Masa naman ang naturang opisyal na sa pamamagitan ng naturang hakbang ay mapapalawak pa ang two-way travel sa pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan kasabay ng paglago ng ekonomiya at turismo sa pagitan ng dalawang panig. Ito muna mga kabombo, kuha tayo ng mga karagdagan pang report. Pag-angkin ng China dyan sa area ng Batanes ay tinawag na lumang istilo ng isang eksperto. Seryosong banta umano sa seguridad ng ating bansa ang mahigpit na tinitignan. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Cindy Grida.
10: Bumuwelta si Ray Powell, director ng Sea Light sa Stanford University, sa naging pag-angkin ng Chinese scholars sa Batanes. Ayon kay Powell, sa naging eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio, na ang naratibong ito ay isang seryosong banta umano sa usapin ng national security at hindi dapat baliwalain sapagkat maaari itong gamitin ng China bilang legal justification sa inaharap. layunin umano ng Beijing sa hakbang na ito na magtatag ng isang anti-access area denial sa Bashi Channel upang makabuo ng sapat na kontrol sa strategic waterway para harangan ang anumang resupply o tulong militar na magmumula sa United States kung sakaling magpatupad ito ng blockade o quarantine sa Taiwan sa hinaharap. Iginiit ni Powell na paulit-ulit na lamang itong estilo ng China kung saan nagsisimula sila sa maliliit na aksyon at propaganda bago tuluyang sakupin ang isang teritoryo. Ganito eksakto umano ang ginagawa ng China sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea na hanggang ngayon ay kanila pa rin inaangkin. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang bahagi ng pahayag ni Ray Powell, Director ng Sea Light sa Stanford University.
11: Your questions are outstanding. I mean, I think that's exactly what they're doing. I think that's exactly what they're doing. You know, we have had 50 years of experience to tell us that this is how China expands its control, which is beginning with very, very small things. You know, in this case, we're talking about a bunch of scholars putting forth a claim and some Coast Guard vessels going out. But, you know, we've seen these things start small everywhere China has been. From Mischief Reef to Scarborough Shoal to Whitsun Reef to Escoda Shoal. We've seen it over and over and over again. So that's why when people say, oh, you're overreacting, I say, look, we've seen this movie before. How many times do we have to watch it before we actually understand how it ends?
10: Ipinapakita umano ng taktikang ito ang pagpapalawak ng China bilang isang expansionist maritime power kung saan gumagamit umano ito ng mga academic voices at strategic ambiguity o ang pananahimik habang pinapakiramdaman ang reaksyon ng publiko bago formal na maglabas ng pahayag upang tuluyang baguhin ang buong security architecture sa rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang bahagi ng pahayag ni Ray Powell, Director ng Sea Light sa Stanford University.
11: I think that's very possible. You know, the United States, Japan, and others have been actually increasing their security cooperation a great deal already. So I think this will only further harden their resolve that China is an expansionist maritime power. And if they're not careful, then China's claims are only going to get broader and backed with more force.
10: Kaugnay nito, marapat umanong palakasin ng Pilipinas ang alyansa sa United States, Japan, Australia at iba pang kaalyadong bansa upang protektahan ang freedom of navigation sa mga apektadong karagatan laban sa mga gawagawang naratibong ito ng China. Dagdag pa ni Powell na marapat ding paigtingin ang pagbabantay sa mga susunod nilang galaw sa rehiyon sapagkat ang ganitong pagsubaybay kasama ang tulong ng mga kaalyadong bansa ang tanging paraan umano para mapigilan ang pagpapalawak ng kontrol ng China at mapangalagaan ang soberanya ng bansa. Para sa Bombo Network News, this is Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala sa mga kaugnay na balita, itong si Rear Admiral Tariela binatikos ang pakikialam ng Chinese Consul General sa Cebu sa usapin ng West Philippine Sea. Ang Cebu City Government ay pinuri naman sa pagkilala sa 2016 Arbitral Award. May balita ang Bombo Radio Cebu!
12: Hindi katanggap-tanggap ang pakikialam ng isang dayuhang opisyal sa bagapanloob na usapin ng Pilipinas.
13: Ito ang binigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela kaugnay na naging pahayag ng Chinese Consul General sa Cebu na tumutol sa pagdiriwang ng West Philippine Sea Victory Day at nagsabing maaari umano itong magdulot ng komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Tariela, wala umanong karapatan ang sinumang dayuhang opisyal na panghimasukan ang mga pulisiya at pagpapasya ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng soberanya at teritoryo. Anya, wala siyang naaalalang nagkaroon ng kasaysayan ng bansa ng isang dayuhang konsulado na hayagang nakikialam sa mga desisyon ng pamahalaan at maging ng mga lokal na opisyal hinggil sa West Philippine Sea. Kasabay nito, pinasalamatan ni Tariela ang Cebu City Government sa pagpasa ng isang resolusyon na kumikilala sa 2016 Arbitral Award sa kabila ng pagtutol ng Chinese Consul General. Sinabi niyang ipinapakita ng lokal na pamahalaan ang matatag na paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan at soberanya ng Pilipinas at hindi nagpadaig sa anumang pagigipit o pananakot. Sa naturang panayam, kinundin na rin ni Tariela ang pahayag ng ilang Chinese scholars na nagsasabing bahagi umano ng China ang Batanes. Iginiit nito na hindi kailanman naging bahagi ng Taiwan o China ang Batanes at agad itong tinutulan ng Philippine Coast Guard, Department of National Defense at National Security Council upang hindi manormalize ang naturang naratibo. Kinundin na rin niya ang AI-generated video na inilabas ng China na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy habang kinukutya ang 2016 Arbitral Award. Ayon kay Tariela, isa itong malinaw na anyo ng resismo at pamabastos hindi labang sa pamahalaan kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Binigyan din pa niya na walang puwang ang racism sa makabagong lipunan at dapat itong kundinahin anuman ang panig ng isang tao sa usapin ng West Philippine Sea.
14: Hindi ko maalala kung kailan nagsimula sa ating kasaysayan. Simula naging estado tayo, malayang bansa, na mayroong isang maingay na banyaga, mayroong isang banyagang embahada na parte ng ibang bansa na nakatuntong dito sa ating kalupaan, na nakatira sa Cebu City ngayon, ang may lakas ng loob, pakialaman ang ating pulisiya pagdating sa West Philippines.
12: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: The Bombo Radio. Energy, conservation, advocacy.
15: Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load.
16: Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa.
0: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa Bombo Network News. Tinuligsa ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larigadon si Attorney Ferdinand Topacio matapos na ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nito na ipa-contempt siya kaugnay ng kanyang pahayag sa desisyon ng kataas-taasang hukuman tungkol sa unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gadon, wala umanong sapat na batayan ang isinampang kaso at inakusahan itong si Topacio na mas sa inuuna pa ang media exposure kaysa ang depensa ng kanyang mga kliyente. Sinabi rin niya na madalas umano na gamitin ng naturang abogado ang media platform upang magreklamo ng persecution at bias sa halip na tumutok doon sa mga legal na argumento. Binanggit pa nitong si Gadon na kabilang sa mga kliyente nitong si Topacio, sina Pastor Apollo Quiboloy at dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves na kapwa nahaharap sa mga kasong kriminal. Iginit niya na hindi si Topacio ang abogado ng ilang personalidad gaya ni na Senator Rodante Marculeta, Franco Mabanta at dating Representative Mike Defensor. Nauna nang ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang petisyon ni Topacio na humihiling na maiharap ito si Gadon sa indirect contempt dahil sa kanyang mga naging pahayag kaugnay ng desisyon ng High Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Sa dagdag na balita, iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nais ng prosecution panel na matapos agad ang impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte upang magkaroon na ng resolusyon ng naturang kaso. Ayon kay Redon, hindi dapat na maantala ang anumang mga tunay na trabaho dahil lamang sa mga drama at pampolitikang eksena kaugnay ng paglilitis dahil mahalaga na maipagpasyena agad ng Senate Impeachment Court ang usapin. Anya, nakatuon ang prosecution panel sa maayos at mabilis na presentasyon ng mga ebidensya. Sa Martes, mga kabombo, inaasahan na ihaharap ng prosecution ito si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag bilang huling testigo para sa Artikulo 4 na umano'y grave threats itong si Vice President Duterte kasunod ng sinimulan na presentasyon ng mga ebidensya para sa Article No. 1 na isusunod na rin tungkol sa umano'y malimpag gamit ng confidential funds. Sinabi rin ni Ridon na pangunahing aasa ang prosecution sa mga dokumento at opisyal na record ukol naman sa naturang usapin kabilang na mga ulat ng Commission on Audit, Civil Registry, certifications at acknowledgement receipt at iba pang records upang patunayan ang kanilang mga aligasyon. Sa dagdag pa nating balita, nanawagan ang kampo ng negosyante na si Charlie Atung Ang sa Department of Justice na ibasura ang reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya ng abogado na si Attorney Caroline Cruz sa iba pang mga respondent kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa legal statement nitong si Cruz ay sinabi niya na si Attorney Isabella Sabio ay wala raw sapat na batayan ng legal na hakbang ukol sa reklamo at mali rin daw ang mga aligasyon na inihain laban sa kanyang kliyente. Paliwanag pa ng naturang abogada na ang pakikipagpulong nitong si Attorney Cruz sa ilang kaanak na mga nawawalang sabungero noong Abril ay hindi dapat bigyan ng malisya, kundi ito'y normal lamang pagka ang isang kampo ay nais makipag-ayos. Anya, nagbibigay ng tamang pagkakataon at nagbibigay ng tulong ang kanilang panig at yan ay para dun sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, ngunit hindi ito dapat humantong sa pagtigil ng pag-usad ng kaso. Dagdag pa ni Sabio, ilalantad ng kanyang kliyente sa tamang pagkakataon ang mga ebidensya at testimonya ng mga hawak nilang saksi upang ipaliwanag ang tunay na dahilan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang tatlong mga personalidad na kabilang dun sa mga complainant ukol sa kontrobersyal na usapin. Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, karagdagang ulat. Ano? Itong mga sangkot na minor de edad sa mga nangyaring krimen sa mga nakalipas na pagkakataon, ating kumustahin at ano na kayang iba pang mga hakbang ng ating mga otoridad hinggil sa naturang mga kabataan na sangkot sa mga krimen. May balita, si Bombo Jovino Galang.
17: Patuloy na sumasilalim sa intervention ang mga batang sangkot sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City ilang linggo na ang nakakaraan. Sinabi yan ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary Diana Rose Cahipe na agad silang tumalima sa nasabing utos mula kay Secretary Rex Gatchalian. Inamin nito na labis silang nalungkot dahil sa insidente kung saan tumataas na ang bilang ng mga karahasan sa loob at labas ng paaralan.
18: Yes, actually we got worried when we heard the news about the violence that happened just recently, no? And the good secretary instructed our social workers to reach out to the families of those that were affected by this incident to provide psychosocial support. And then aside from that, of course, as the vice chair of response, we coordinated with the Department of Health because there are certain types of trauma that can happen to children na hindi lang sa level ng social worker that needs to be attended. So it's better that our psychologist would help para yung tamang approach sa mga bata at hindi lang sa mga bata that were affected but also the families of these children. Nakakalungkot na these types of things are happening here in the Philippines because hindi po ito parte ng kultura or behavior ng mga Pilipino, lalo na ng mga batang Pilipino.
17: Binigyang halaga din ni Undersecretary Cahipe na may malaking impluensya ang kapaligiran o environment na ginagalawan ng isang bata. Para hindi ma-impluwensyahan anya ang mga ito, ay mahalaga na dapat gabayan silang mabuti ng kanilang mga magulang.
18: We have probably to reiterate sa mga magulang, dapat alam nila kung ano ba ang pinagkakabalahan ng kanilang mga anak. Even with simple games that can affect the way that these children think is very important. I will go back to the importance of how parents should be supervising the things that their children are doing or ang kamalayan kung ano ba ang interest ng kanilang mga anak. We cannot just rely on the schools to teach our children. It's very important that parents teach the kind of ethics, the kind of interest that these children are engaging right now. So as to prevent itong mga pangyayari katulad ng mga karahasan ng mga bata ang nagiging dahilan ng pagkamatay o pananakit sa mga kapwa kaklase po nila.
19: Ito si Bombo Juvino Galang. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Hello? Bombo Sports News!
2: 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Ito muna, no? Yung sa FIFA World Cup. Ang prestigyosong FIFA World Cup trophy ay muli hong masisilayan sa Grand Finals ng 2026 dyan sa New York at sa New Jersey Stadium sa pamamagitan ng isang espesyal na trunk na likha ng Louis Vuitton. Ang trunk na ito, mga kabombo, ay dinisenyo gamit naman ang iconic monogram canvas ng luxury brand. May gintong V na kumakatawan sa Victory at Vuitton at nilagyan din ng gold-plated brass corner at bilang protector at lock at meron pang disenyo, mga kabombo, na ginawang katulad ng disenyo noong 1860s pa nag-origin. Sa loob naman ay makikita, mga kabombo, ang beige leather lining na may patch ng opisyal na partnership ng nasabing brand at ng FIFA. Ang tradisyonal na hakbang na ito ay nagsimula noon pang 2010 sa World Cup sa South Africa at nagpatuloy sa Brazil noong 2014, sa Russia noong 2018 at Qatar noong 2022. At ngayong ginaganap naman ito dyan sa North America ayong taong 2026. Sa ikalimang pagkakataon, ang naturang brand ay muling magiging bahagi ng seremonya ng pagtatanghal ng pinakamahalagang gantimpala para sa mundo ng football. Ayon naman kay Pietro Bicari, ang Chief Executive Officer at Chairman ng naturang kumpanya, ang Trophy Trunk ay sumasagisag sa dedikasyon, ambisyon at tagumpay at patuloy na magiging bahagi ng kasaysayan tuwing ipinagdiriwang ang pinakamataas na tagumpay sa larangan ng football. Ang pagdadala ng World Cup Trophy sa isang trunk ay hindi lamang pagpapakita ng karangyaan kundi isang tradisyon na nag-uugnay sa sining ng fashion at prestigyoso ng sports na inaabangan ng buong daigdig tuwing final game ng FIFA World Cup. Samantala, sa iba pang balitang palakasan, sobra naman, mga kabombo, sa timbang ang veteranong Mexican boxer na si Manuel Avila matapos ang weigh-in na ginanap at makakatunggali niya ang Filipino boxer na si Charlie Suarez. Lumalabas, mga kabombo, na overweight itong si Avila sa timbang na 131.2 pounds, sobra ng mahigit isang libra sa kinakailangan timbang ng naturang boksingero. Binigyan lamang siya ng ilang oras para maabot ang 130 pounds na nagsisilbing limit para sa super featherweight. Kung hindi maabot, mga kabombo, nitong si Avila ang akmantimbang ang bakanteng World Boxing title para sa International Super Featherweight Crown ang may tataya para naman kay Pinoy undefeated boxer Charlie Suarez. Batay sa resulta ng weigh-in, sakto ang timbang nitong si Suarez na nasa 129 pounds. Nakatakda naman ang laban ng dalawa, bukas po yan, ika-19 ng Hulyo at idaraos ito sa San Bernardino doon sa bahagi ng California. Sa mga karagdagan nating balita dito sa Pilipinas, rekomenda na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa dating Ateneo men's basketball team na si Coach Tab Baldwin at 11 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Clerta Baterbonia at Divine Adeli sa isang team-building activity doon sa Dipakulao, Aurora. Naharap sina Baldwin at anim na iba pa doon sa reklamo na reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide dahil sa pagkasawi ni na Baterbonya at Adeli. Samantala, simple negligence resulting in 2 counts of homicide naman ang inirekomenda laban kay Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez at 3 opisyal ng resort kung saan isinagawa ang team building activity. Kaugnay nito ay inirefer na rin ng National Bureau of Investigation sa Department of Interior and Local Government ang posibleng pagsasampa ng administrative complaint laban sa ilan pang opisyal ng pamahalang bayan ng Dipakulaw Aurora, kabilang na ang mga opisyal ng Business Permit and Licensing Office, Municipal Office Tourism Office at Cultural Development Office, pati na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa iba pang balita, hiniling ng Department of Migrant Workers sa Office of the Ombudsman na muling pag-aralan ang naging desisyon na ibasura ang reklamong plunder, graft at malversation of funds laban kay dating Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 na bilyong piso na property deal na isinagawa ng walang pahintulot ng kanilang tanggapan at ng Board of Trustees. Kabilang sa mga isinumite na ebidensya ng naturang ahensyang 2 cheque ng isang government bank na nagkakahalaga ng kabuuang 1.4 na bilyong piso na inisyo doon sa nagbenta ng ari-arian ng Agosto 30 ng taong 2024, labing dalawang araw huyan bago pa man ang petsa ng deed of absolute sale. Bukod dito ay hiniling din ng Department of Migrant Workers sa Ombudsman na imbestigahan ng umano'y hindi makita na 51 condominium units na isinama sa kabuuang halaga ng biniling mga ari-arian. Pinaimbestigahan din ang pagkakaiba ng 1.2 bilyong piso na valuation ng land actual na 1.4 billion na purchase price ng naturang property. Nauna nang ibinasura mga kabombo ng Ombudsman ang mga reklamong plunder, graft at malversation laban kay Ignacio dahil sa kakulangan numano ng sapat na ebidensya. Gayunman, sa naging resolusyon, may petsang 7 ng Hulyo, sinampahan ng Ombudsman ito si Ignacio ng kasong usurpation of official functions matapos umanong kumilos mag-isa lamang ang naturang dating opisyal nang walang otoridad mula naman sa Overseas Workers Welfare Administration Board of Trustees na dapat ay sinunod dito upang bahagi ng isang proseso. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay karagdagan pa sa ating mga balita sa pagkakataong ito. Dadako na ho tayo sa ulat muna ng ating mga himpilan upang makalap natin ang mga kaganapan dyan sa kanila mga lugar, mga kabombo at mga ka-Star Nation. May mga pangyayari ho kasi ngayong pumasok na yung election period sa bahagi po ng Bangsamoro Region. May ilang insidente ang naitala ngunit ito ay under assessment pa ng mga otoridad kung ito ay may kaugnayan sa paparating na halalan. 2 sundalo at 3 sibilyan ang naitalang sugatan sa paghagis ng granada dyan sa area ng Sharif Aguac sa bahagi ng Maguindanao. Maki-update tayo sa Star FM Cotabato.
20: Sugatan ng 2 sundalo at 3 sibilyan matapos hagisan ng granada ng 2 hindi pa nakikilalang suspek ang isang military truck sa National Highway Roundball area sa Mother Poblacion, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, pasado alas 6:30 ngayong umaga.
21: Batay sa paunang imbestigasyon ng Sharif Aguac Municipal Police Station, sakay ng KM truck ang mga tauhan ng 2nd Scout Ranger Battalion, 4th Scout Ranger Company, 1st Scout Ranger Regiment ng Philippine Army at patungo sana sa Isulan Sultan Kudarat. Nang lapitan sila ng 2 lalaking sakay ng itim na motorsiklo, nagdamo ng shrapnel wounds ang 2 sundalo habang ang 3 sibilyan na nadamay sa pagsabog ay nasugatan din at agad na naisugod sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. Narecover naman ng mga otoridad ang safety lever na pinaniniwala ang bahagi ng granada. Patuloy ang pagsusuri sa CCTV footage, area canvas at dragnet operations upang matukoy at maaresto ang mga responsable habang iniimbestigan pa ang motibo ng pag-atake.
22: Yung
1: dalawang truck kasi ng Philippine Army galing sa marketing doon din sa area ng malapit sa Round Ball kasi may market doon banda. So yung kanilang station ay nandoon sa old provincial capital ng Sharif Aguac MDS din. And pagkarating nila doon sa may Round Ball, may isang motor na may sakay na dalawang lalaki and napagitnaan sila noong dalawang truck ng Philippine Army. Pagdating nila doon sa may Round Ball, makikita natin doon na may ibinato sila.
20: At yan ang aking ulat mula dito sa 93.7 Star FM Cotabato. Ako si Star DJ Lexi and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Sa dagdag pa nating balita, Bureau of Fire Protection sa lahat ng rehiyon ay pinasusumiti na ho ng Department of Interior and Local Government ng inventaryo ng mga fire trucks at equipment para naman sa mabilis na pagtugon sa mga sunog sa ating bansa. May ulat dyan ng Bombo Radio Iloilo.
4: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga rehiyon sa bansa ng magsagawa ng inventaryo ng mga fire truck at iba pang fire equipment upang mapabilis ang pagtugon sa mga insidente ng sunog at iba pang emerhensya. Sa panayam ng Bombo Radio kay DILG Undersecretary for Public Safety Jad Patrick Mabilog, sinabi nitong alinsunod ito sa direktiba ni Interior Secretary John V. Crimulya. Ayon kay Mabilog, isinagawang hakbang matapos mapag-usapan ang insidente sa isang bayan sa Iloilo kung saan pumalya ang isang fire truck at hindi nakapagbuga ng tubig habang may sunog dahil sa sobrang kalumaan ng truck. Dahil sa insidente, na-relieve ang fire marshal at mas lalo pang kumalat ang apoy kahit nakarating na sa lugar ang mga bombero. Bago ito, isa ring bayan sa Iloilo ang nakaranas ng problema sa pagtugon sa sunog kung saan patrol car ng pulisya ang ginamit sa pagresponde ng mga bombero na may dalang fire extinguishers habang humingi pa ng backup mula sa karatig na bayan dahil sa problema rin sa fire truck. Sinabi ni Mabilog na sa pamamagitan ng isinagawang inventaryo sa mga rehiyon, matutukoy ng ahensya ang kakulangan at mga suliranin sa Bureau of Fire Protection upang

0: hindi tayo ng yung mahigpit na suporta galing din sa mga respective LGUs kung saan sila ay gumagawa din ng ngayon ng ganyang partnership kasama po sa Bureau of Fire natin.
1: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Habang nalalapit ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may mga organisasyon ng mga kabataan, lalo na ho dyan sa Western Visayas, magkakaroon din sila ng State of the Youth address at magiging tema raw yung edukasyon, pondo at trabahong mga isinusulong. Alamin natin ang update na mula sa Bombo Radio Rojas.
3: Magdaraos ngayong araw sa Iloilo City ang ilang organisasyon ng kabataan ng State of the Youth Address upang ilad ang mga pangunahing isyong kinakarap ng sektor ng kabataan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Samantha Faye Helborario, chairperson ng Anak Bayan Panaya, sinabi nito na isa sa pangunahing suliran ng kinakarap ng mga kabataan ay ang kakulangan ng pondo para sa edukasyon. Ayon kay Helborario, nararapat lamang na mapunta sa tamang paggamit ang pondo ng pamahalaan at hindi sa katiwalian. Dagdag pa nito, patuloy ring problema ng maraming kabataan ang hirap sa paghahanap ng trabaho kahit nakapagtapos na ng pag-aaral. Dahil dito, nananawagan siya sa pamahalaan na magpatupad ng mga konkretong akbang at programa upang matugunan ang iba't ibang suliranin ng kinakaharap ng mga kabataan.
4: Meron mga public officials din na sangkot sa korupsyon, no? Daming milyon na mga peso na napunta lang sa bulsa nila. Ang sayang talaga na instead sana na mapunta sa bulsa nila, sana ay mapunta mismo sa education, sa healthcare, at sa ibang social services.
3: Mula rito sa Bombo Radio Rojas, ito si Bombo Ronnie Ponteveros Pregua Jr. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, jeepney driver sa Pangasinan, magbabuwas daw ng pamamasada dahil sa nakaambang big time oil price hike na naman. Service contracting program, tinutulan ng ilang grupo sa naturang probinsya. May balita dyan ng Bombo Radio Dagupan.
5: Inaasahang mababawasan ang bilang ng mga bumabiyahing jeepney sa lalawigan ng Pangasinan sa susunod na linggo, kasunod ng nakaambang big time oil price hike. Ayon kay Bernard Tuliao, ang presidente ng Autopro Pangasinan, posibleng bawasan ng mga chopper at operator ang kadalang mga biyahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Tuliao na napakalaki ng dagdag sa presyo ng krudo, kaya't napipilitan ng ilang operator na limitahan ang kanilang pamamasada upang mabawasan ang kanilang pagkalugi. Sa nakikitang solusyon ng kanilang grupo, ang pagpapatupad ng coding o schedule ng pamamasada upang mabalans ang operasyon at mabawasan ang gastusin ng mga chopper at operator. Patuloy din ani ang isinusulong ng kanilang grupo ang dagdag sa pamasahe dahil hindi pa rin nagiging matatag ang presyo ng langis at patuloy itong nagiging pabigat sa sektor ng transportasyon. Hindi rin umano sila pabor sa kasulukuyang service contracting program ng pamahalaan dahil hindi naman lahat ng operator, particular na ang mga traditional jeepney, ang nakikinabang dito. Aniya, mas makabubuti kung ilan na lamang ang pondo sa pagbaba ng presyo ng krudo upang lahat ng nasa sektor ng transportasyon ay makinabang.
6: Kami na naman yung mawawalang jeepneys natin kasi pabigat yung 10 pesos expected dyan. Baka hindi makumpleto yung pasada nila. Papasada lang yan pag during peak hours. Tapos uwi na yan. So yun ang abangan natin kasi 10 piso lang sana. Walang problema. Kaso mataas. Nagtataka kami bakit ganaki ang tingas niya. Ayaw din naman namin babalik tayo sa dati na hihinto sila. Pasukan na.
5: Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Abo lamang natin ito mga kabombo dahil nga dun sa sunod-sunod na insidente na kinasasangkutan ng mga app-based rider.

0: Lawmakers, ito mga kabombo, Lawyers and Commuters Group ba nananawagan ng mas mahigpit na proteksyon dun sa mga app-based rider at kasunod ho ito ng insidente nga ng pagpaslang dun sa naturang biktima. May roon din hong paglilinaw doon sa refusal to convey passengers. Alamin natin ang naging panayam ng Star FM Cebu.
1: Isinusulong sa Kongreso ang mas mahigpit na seguridad para sa mga app-based motorcycle taxi rider kasunod ng magkasunod na pagpatay sa ilang driver. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Attorney Ariel Inton, presidente ng grupo, na kabilang sa mga panukala ang mas strictong passenger identification, SOS button at mas mabilis na emergency response. Makakatulong pa umano ang mahakbang na ito upang mapahusay ang seguridad ng mga rider at maaaring ikonsiderang ipatupad sa iba pang app-based transport services. Kasabay nito ay giniit ni Inton na ng refusal to convey passengers ay paglabag lamang kung walang makatarungang dahilan. Anya pinapayagan ang pagtanggi kung may direkta at kapani-paniwalang banta sa buhay o ari-arian ng driver, ngunit kailangan mapatunayan ito sakaling kwestiyonin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Binigyang diin ng abogado na sa motorcycle taxi, mas mataas ang panganib dahil mag-isa lamang ang driver at nasa likuran niya ang pasahero, kaya mahalagang maprotektahan ang parehong driver at pasahero.
2: Driver kasi hindi lang sa MC Taxi kundi mga driver ng mga public utility vehicle ay dapat daw magsakay ng pasahero, no? Dahil kung hindi, franchise violation to at maaaring patawan ng multa. Ang violation ay refusal to convey passengers. Pero hindi po ganon ang nakalagay sa Memorandum Circular LTFRB. Dapat din medyo konting luwag dyan kasi one-on-one kasi sila sa pasahero. At nasa likod pa ng pasahero, ng driver ng MC Taxi. No? Kaya talagang mas magiging delikado pa sa kanya kung sakaling magkaroon ng krimen. At sana wag naman.
1: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tumutok lamang sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines para updated ka sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas, Manu, Mindanao at sa ibayong dagat. Sa parte ho ng Visayas, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok and Facebook Live sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Diyan naman sa bahagi ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas ay Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung kayo naman nasa parte ng probinsya ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At doon sa area ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, narito ang Oracio Imperata for Deliverance from Calamities.
3: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition ng Back-to-Back Winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bombo.
4: Star FM,
5: the best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
8: Star FM number 1. 02.7.
4: Basta Star.
9: Suke, bilan na kayo dyan. Ate, fresh ba yung pechay mo?
10: Oo, kasing fresh na mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila.
9: Ipagkakalat ko to.
10: Tama yan, Suke, kasi
11: number one dito sa Etibac ang 102.7 Star FM Manila.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
15: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
16: Star FM.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: The Philippines number one Star FM.
18: Sa palengke, may swerte.
19: May swerte? Sa palengke?
18: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
18: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
21: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
22: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
23: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
4: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radyo at Star FM.
24: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1.
1: Mga awiting mai-in-love kayo.
2: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
1: Mga awiting para sa inyo.
2: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Classic.
1: Pinoy Classic.
0: Sa Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at

0: Pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
3: Basta radyo sa FM.
4: Alos na. Star

0: Star FM.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer. Isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
7: At Young's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
8: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
7: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
8: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
9: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
10: 2026
9: ng Bombo Radio at Star FM.
11: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang 81st miyembro ng Bombo Radio Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number one.
9: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
12: Star FM!
13: Star FM!
14: Star FM!
15: Star FM!
16: Star FM!
17: Basta radyo sa FM?
18: Ayos na!

0: Swerte sa Palengke
1: ng Bomboracho at Star FM.
0: Ngayong araw, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos
1: o 4,000 pesos
0: o 3,000 pesos na cash prizes.
1: At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each.
0: Alamin na natin ngayong hapon sa weekly draw ng Swerte sa Palengke ng Bomboracho at Star FM.
2: Star Nation, magandang evening. Magandang hapon. At ngayon, ito na ang panahon sa ating week number 2 ng ating Swerte sa Palengke 2026. Week 2 prize winners. Naku, congratulations po sa lahat again. And thank you so much. Unahin ko na magpasalamat sa lahat po ng mga sumama sa ating palengke kanina, no? Sa ating week number 2 palengke event. Diyan po sa Valdeco Greenleaf Market, Malinta, Valenzuela City. And special thanks to Mrs. Rosalie Valencia, kay General Manager, sa General Manager and Market Staff, si Mrs. Rosalie. Maraming salamat at sa iyo rin, Kasir Nation, for bringing us the happiness. Wow! And of course, sa mga nanalo din, ano. Kaya naman, ayan, naka-live po tayo sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Sa mga nag-aabang po, meron po tayong live every Saturday sa ating mga winners. Kaya abangan mo yan. At para hindi na maalantala. Para hindi ka na makabahan, kasi radiation, babanggitin ko ha, ang ating consolation prize winners. Uumpisahan ko, Kasir Nation. Ito po ang mga nanalo ng Tigo 1,000 pesos. Kaya naman, ito una ay mula po. May proof of purchase mula sa Omega Pain Killer na taga 105 Bulalak M. Malanday, Marikina City. Congratulations, Violeta Lagos! Naka-flash po dito sa ating Facebook live ang sa screen natin ang mga 1K prize winners. Bukod dyan, mula naman sa may proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. 5015 Bagumbayan, Santa Cruz, Laguna. Lillian Dominguez. At hindi magpapahuli ang may winning proof of purchase mula sa Syngenta. Taga 5-3, Sitio Broadway, Barangay de la Paz City. Auntie Polo, congratulations! Jason Porteria! Congrats! Ayan, naka-flash again sa ating pong screen. 1,000 consolation prize winners natin. Ako, wag kang... Wait lang! Huwag ka mag-alala, Kasir Nation, ha? At malay mo sa... Andito ka sa ating major prize winners ng week number 2. At kung sakali lang naman, meron pa po tayong week number 3. Pwede ka maghulog sa ating next week. O kaya naman araw-araw dahil meron po tayong isang daily winner ng ating 60th anniversary Bomboracho Philippines exclusive limited edition rechargeable AM/FM radio. Ayan, at abangan mo rin dahil hindi lang yon. Bukod sa radyo ay meron din 500 pesos. Araw-araw yan, Kasir Nation, ha? Huwag ka mawala ng pag-asa. Uunahin ko na ang ating third prize winner, ang nakakataga po ng 3,000 pesos. Mula sa... Ayan, may winning proof of purchase na Sarsaya. Taga 5-3, Dryod Street, Cubao, Quezon City. Congratulations, Ricardo Ibanez! Congratulations, Ricardo Ibanez! Ating third prize winner, makakatanggap po ng 3,000 pesos! Ano naman ang sunod? My winning proof of purchase! Mula sa Bioderm! Taga 3804F Nazario Street, Barangay Singkawas, Quez, Makati City! Congratulations! Basilisa Gahit! Congratulations! 4,000 pesos Yan po ang iyong matatanggap, Basilisa Gahit, mula po sa Makati City. Second prize winner na may winning proof of purchase na Bioderm. O ito na, teka lang sa ating 5K winner. Ang kanyang winning proof of purchase. Naku, sino kaya? Ang kanyang winning proof of purchase ay mula sa Efficacent Oil. At ang kanyang address, Block 19, Lot 10, PRX Street, Reconville Phase 3, Bagumbong, Caloocan City, Heidi Camber. Heidi! Ikaw po ang mapalad na nanalo rin ng 5,000 pesos ang ating week 2 first prize winner, taga Caloocan City. Winning proof of purchase ay Efficacent Oil. Congratulations sa iyo, Heidi Campbell. So, Nation, kung meron kang, ano tawag dito, hindi mo na sundan, balikan mo lang ito ating live ngayon. Again, congratulations po sa lahat ng mga nanalo sa ating week number 2. Sa mga nanalo po kanina sa Palengke, thank you so much din sa mga sumama kanina sa Valdeco, Greenleaf Market, Malinta, Valenzuela City. Abangan mo rin susunod sa anong Palengke. At bago tayo matapos kasi radio, so para ma-claim ang inyo pong mga prize, pumunta dito sa Monday ng 10 a.m. Magdala po kayo ng 2 photocopy na iyong valid ID. At dito yan sa Strata 2000 F. Ortigas Junior Road, Pasig City. Congratulations again! Grabe yun, oh. Meron pa tayo, ha? Week 3. Kung hindi ka man natawag, maghulog ka pa because the more entries you send, the more chances of winning. Oras natin, Kasir Nation. 41 star minutes. Makalipas pong alas 4 ng hapon, 19 star minutes bago mag-alas 5 ng afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga tugtugan. Kaya naman, dyan ka na muna. And of course, wait lang. Hello po sa tropang 4S Digital. First anniversary. Congratulations yan. Nakikinig ngayon, Mr. and Miss John Maximo. And Kent Magpayo. Hello po sa inyo. Happy anniversary. Sana all. Malikutungan tayo ng Street Nation. Kasama mo yung sweetie, sweetie girl, Ivana Darna. Dito naman yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
0: Congratulations sa mga winners! Salamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang mga entries. Magpadala pa para sa susunod na draw! Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Natanggap po na major prize na 3,000 sa katatapos ng week 1 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako po si Tita Mata sa Payatas, Quezon City. Nagpapasalamat ako sa instant cash sa 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines this week. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na Epicacent Oil, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng malalaking premyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Hoy, be, tapos ka na ba sa assignment?
6: Yes, arat, radyo tayo.
5: Star FM ba yan?
6: Oo naman, Star FM to. Auto-throwback ang feels at fresh na fresh ang mga news.
5: For real, Star FM. Never ka isa scene zone, always on para sa'yo.
6: Check nyo na, 102.7, dito ikaw ang star. Star FM. Panalo to sa mga estudyante ng Antipolo City.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.

0: Yan, Bolero!
1: Ellis!
2: Yan ang awiting LSE. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 18 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:18 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At quick welcome to everybody dito po sa ating programang Twilight Zone. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Pobulabulain kayong gangala sa is ng gabi sa programang ito kaya naman. Tuloy-tuloy po tayo sa ating tugtugan. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM!
5: Sa palengke, may swerte!
6: May swerte? Sa palengke?
5: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
7: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
5: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
7: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Juan Bolero.
1: Yan ang awiting Harana by Parokya ni Edgar. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, ayan. Sa mga nag-bring back old memories, bring back you sa mga oras na ito dahil sa awiting Harana by Parokya ni Edgar. Yes, massive hit po yan noong 1997 at mula nga po yan sa Filipino rock band na Parokya ni Edgar. Ayan. Pero originally ito po ay isinulat ng kanilang college friend na si Eric Yapi Yaptangko. No? At syempre, medyo na-feel natin talaga yung Harana o yung paghaharana na talamak naman talaga noong mga unang panahon. Diba? Alam mo na yung Harana eh. Diba? Si ate girl nasa balkonahe ng kanilang bahay sa bintana. Tapos si Kuya Boy, diba, nasa ibaba at tumutugtog ng gitara at kinakantahan si ate girl. Wow. So alam mo na yun ha. At ito ngang awitin na ito ay nanalo ng Best Southeast Asian Music Video noong 1999 sa isang Music Video Award. Uy, Southeast Asian, so ibig sabihin international ito, no? Hindi lang dito sa Pilipinas. Ito sa mga ka-Star Nation natin, ang Harana ay syempre, dapat ba naniniwala ka? No? Ikaw? Dapat ba ma-revive ito? Dapat ba may Harana pa rin ba? Pero di ba kapag aminin mo na ate, kinikilig ka kapag hinaharana ka. Ay, ikaw talaga. Parang nabifeel mo biglang humahaba yung nag-i-stretch out yung buhok mo, no? At humahaba siya. Oh, at natatapakan ng mga tao sa paligid mo kapag hinaharana ka. Kasi parang, totoo naman, parang you feel special. Di ba parang akala mo isa kang puto bumbong, isa kang... Ano nga yung special? Special puto bumbong din ba yun? Eh, basta kung ano mang special sa mundo, parang feeling mo ganun ka. Diba? And sa mga Star Nation natin, kung like mo yan, share mo na yan sa mga katabi mo at sabihin mo, sa isang munting harana para sa'yo. Ganun. Diba? Aranahin mo na, try mo lang. Kung halimbawa hindi mo makuha talaga si ate girl o kung sino man yan nililigawan mo, try mo haranahin. Diba? O para mas madami pa tayong mapakinggan ng mga awitin this evening or afternoon pala. Patulog na kasi yung mata ko. Oo. Eh, syempre, baliktugtugin na tayo sa ating programang Twilight Zone. Ako po ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Bobalabulain kayo hanggang alas sa east ng gabi. Ito po sa programang Twilight Zone. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 Star Minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88. 88, your ultimate playground. Star FM.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 5-star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:55 in the afternoon pa lang ang ating Philippine Standard Time. Mangarap ka na ngayong Saturday. It's a free day for everybody, for all of us, para magkaroon ng fantasy. Gusto mo pumunta talaga sa mundo ng pantasya? Oo, ikaw na bahala. Managinip lang naman eh. Managinip pa bang gising niya? Anyway, hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabalahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Tomorrow, 4 in the early morning tayo. Hey, I like it. Sunod na po ang Bombo Network News. Evening edition naman coming up next. To formally close the program, as from one of my favorite bands. Dahil paborito ko din ang animal na ito. It's The Long Run mula pa sa Eagles. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM.

0: Lingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, Hulyo 18, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, mga kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa, tatalakayin na sa susunod na linggo. Ang kaso naman laban sa dalawang umunoy contractors, isinailalim na sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Si U.S. Secretary of State Marco Rubio biyaheng Manila rin sa Southeast Asian Nation Foreign Ministers Meeting. Abangan din sa ating provincial report mamaya 6 na buwang virus, walang awang itinapon sa karagatang sakop ng Kapukan sa probinsya ng Leyte. Sa ating balita sa Ibayong Dagat International Criminal Court, hinikayat ang mga korte at mga bansa na protektahan at suportahan ang pag-iral ng international law. Ang bansang Iran naman, ibinabalang full-scale na retaliatory attacks kapag ka nagpatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos. Abangan din sa ating FIFA update mamaya mga kabombo, ang kupunan ng Spain may mas mataas na win probability kumpara sa Argentina sa 2026 World Cup Finals. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Tatalakayin sa susunod na linggo ang mga kontrobersyal na pangalang iniuugnay sa muno'y maanumalyang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Kabilang dito ang pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pang mga pangalan na unang lumutang noong inibestigahan ng House Committee on Public Accountability and Good Government ang intelligence fund ng pangalawang pangulo. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, lahat ng mga pangalan na umunoy nagsilbing recipient o yung mga nakatanggap ng Intel Fund ay posibleng lulutang muli sa pagtalakay sa naturang pondo na nakapaloob sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang pagpresenta rito niya ay mahigpit na pinaghahandaan na ng panel kasama na ang mga ebidensyang sumusuporta sa mga kalakip na allegasyon. Plano ng panel na ilahad ang mga ulat mula sa may Philippine Statistics Authority. Ano yung nagpapatunay kung may umiiral na mga record para sa mga naturang pangalan. Kung babalikan mga kabombo, una hong sinertipikahan ng Philippine Statistics Authority na ang mga kontrobersyal na pangalan ay wala sa database nito at wala rin mga birth records na sumusuporta sa posibleng kapanganakan ng mga ito. Unang lumitaw ang mga naturang pangalan sa mga acknowledgement receipt na ginamit bilang suporta sa liquidation ng intelligence at confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno noon ni Vice President Sara Duterte. Samantala, hinimok naman ng law professor at law book author na si Attorney Jennifer Arlene Reyes sa Senator Chis Escudero na maghigpit din sa kanyang mga kapwa husgado sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa batikang abogado, kailangang maging mas proactive ang trial presiding officer at gamitin ang kapangyarihan ng impeachment court para matiyak na ang mga ito ay sumusunod sa alituntunin ng naturang korte. Bilang presiding judge, maaarihan niyang gamitin ni Senator Escudero ang contempt power, pagsabihan ng mga judge at patayin o ipag-utos ang pagpatay sa kanilang mga mic kung sila'y nagsasalita. Lahat ng ituan niya ay maaaring gawin ni Senator Escudero salig sa itinatakda ng batas para masigurong sumusunod at hindi lumalabag sa panuntunan o sa impeachment rules ang kanyang mga kapwa senator judge.
3: I'm actually, you know, challenging Senator Chis Escudero to be more proactive at talagang ipakita niya sa mga kasamahan niya na in this impeachment trial, kailangan ding sumunod kahit ikaw ay Senator Judge at hindi ka pwedeng lumabag sa mga rules. So he can cite them in contempt, he can turn off the microphones, or order the microphones of those senator judges to be turned off if they will, you know, just make noise and talk nonsense and do not ask relevant or substantial questions, things like those. Simple, you know, simple sanctions like those ay magseset ng tone sa publiko na si Senator Chis Escudero din ay fair din at walang kinikilingan dito sa impeachment na ito.
2: Ayon pa sa batikang abogado at profesor, malawak ang saklaw ng kapangyarihan

0: at papel ng presiding officer sa isang impeachment trial na pinapayagan ng batas. Dahil dito may kapangyarihan na niyang sinumang presiding officer na disiplinahin ang ibang mga senator judge at tukuyin kung lumabag mga ito sa panuntunan ng korte. Hindi niya maiiwasan na posibleng lumabis ang ibang mga senador sa kanilang karapatan bilang mga judge kahit maaring pumasok si Senator Cheese upang maiwasan ito.
1: Because the function and the authority of the presiding officer is so broad in scope, it is my humble opinion na may kapangyarihan siya to discipline the other senator judges in a way na ideklara niya ito na lumalabag sa rules mismo ng paglilitis, pwede niyang isite in contempt. He or she, well, in this case, Senator Cheese Escudero can legally enforce such orders. Kasi nga yun ang nangyayari, eh, no? Yung iba nating senator judges ay lumalabis din sa mga karapatan nila as a senator judge.
0: Akin pa rin po ay napayag na Attorney Jennifer Arlene Reyes, exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, kampante naman ang House Prosecution Panel na magagawa pa rin itong ipresenta ng maayos yung pong mga issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kahit pa hindi payagang ipresenta ang bank at tax at maging ang iba pang mga financial records ng pangalawang pangulo. Una pong hiniling ng House Panel sa Impeachment Court yung pag-issue sana ng subpoena para sa mga financial records ng pangalawang pangulo upang ipresenta sa susunod na linggo. Ayon kay House Prosecutor Representative Bel Zamora, mayroong sapat na ebidensya ang House Panel para suportahan ang lahat ng mga alegasyon ukol sa irregularidad sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential at intelligence funds. Ang mga naturang ebidensyaan niya ay pawang nalikom mula sa dalawang opisina ng pangalawang pangulo, sa kanyang opisina sa Office of the Vice President at sa kanyang naging opisina noon sa Department of Education. Bagaman mahalaga ang mga dokumentong naglalaman ng bank and financial records ng pangalawang pangulo, kayang-kaya ng panel anya na ma-establish, mailatag ang mga patunay sa lahat ng mga alegasyon, kahit pa hindi lalabas ang nilalaman ng kontrobersyal na Bureau of Internal Revenue o itong BIR BACS. Sa kabila nito, naniniwala naman ang mambabatas na walang dahilan upang hindi pagbigyan ng impeachment court ang kahilingan ng House Prosecution Panel dahil hindi naman anya labag sa batas ang pagpresenta sa mga financial records ng pangalawang pangulo doon ho sa may impeachment court na dumidinig sa verified complaint laban sa kanya. Inaasahang sisimulan na sa susunod na linggo yung pagtalakay sa confidential at intelligence fund issue ng pangalawang pangulo. Update po tayo sa ibang mga usapin pero mamaya balikan po natin ang tungkol pa rin po dito sa issue ng impeachment, mga kabombo. At unahin po muna natin dyan sa may bahagi ng Office of the Ombudsman yung sinasabing kaso laban po sa tinatawag ng mga contractors, dalawang mga contractors. Isinasa ilalim na sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Yan at iba pang mga report sa pag-uulat ni Bombong Grant Hilario.
2: Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Quispinboing Remulla na isa sa ilalim na sa preliminary investigation ang mga kasong inihahanda laban sa ilang mamabatas na sangkot umano sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Boing Remulla, ito'y mga kaso kontra kina 2nd District Tarlac Representative Christy Angeles at Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Anga, kung saan patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng Tanod Bayan sa tinitingnang angulo na conflict of interest ng mga ito. Sinasabi kasi na mga nabanggit na mamabatas ay contractor umano o congressman na ay contractor pa.
3: For PI, for preliminary investigation, these are the case of Congresswoman Angeles of Tarlac and Jojo Ang of Uswag Party List from Iloilo, who is also a contractor. But we filed other cases before already. Yung Garjola cases are about to come out, maybe in a week's time.
2: Aminado si Ombudsman Remulla na hindi madali ang kanilang ginagawang trabaho sapagkat kinakailangan umano ang masusing pag-iimbestiga sa mga binubuong kaso kontra mga tiwaling opisyal o individual.
3: And there are other cases. Of course, we have to take it one by one because it's not very easy to build up cases. It's not easy. This job is very meticulous and we have to just be deliberate about everything we write, say, or do.
2: Kasabay sa pahayag na ito, inamin din ng Ombudsman Boing Remulla ang kanilang paggamit sa teknolohiyang Artificial Intelligence o AI. Ito anya ay upang mapadali at makatulong na maorganisa nila ang mga dokumentong natatanggap sa tanggapan, ngunit giit na hindi ito lubos na mapagkakatiwalaan.
3: Ano yan eh, yung ICI, sa dami ng dokumento, we tried using some AI on it. Oh, just to tell you the truth, though, sinubukan namin gamitin ng AI to be able to organize the files in a certain manner. Meron din naman tulong. Kaya lang, we cannot rely on the AI to decide for us. Kasi nga, sa experience namin, nag-hallucinate minsan ang AI. Kaya dapat, you always keep it your feet on the ground.
2: Samantala, patungkol sa usapin niya, AI o Artificial Intelligence, umalma ang civic society groups sa inilabas na video content na isang payagan sa bansang China, kung saan pinuna ang hindi paggalang nito sa dangal ng mga Pilipino nang gamitin ang unggoy bilang larawan sa mga mamamayan ng bansa. Naniniwala si Dr. Jose Antonio Goycia, Chairman Emeritus ng grupong Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield Movement at iba pa, na ang AI-generated video ng China ay hindi lamang pagkwestiyon sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea, kundi paglapastangan maging sa dignidad ng mga Pilipino. Dapat anyang kondenahin ito sapagkat walang puwang ang rasismo sa diplomasya, responsableng pamamahayag at ugnay ng mga bansang may paggalang sa isa't isa. Kung kaya't hamon anya sa payagan naglabas na nato ng video na ito'y alisin at humingi ng paumanhin sa Pilipinas. Kanyang binigyan din na mga Pilipino ay hindi unggoy at anumang propaganda ilabas ng China ay kailanmay hindi mababago ang pagkakakilanlaan ng taong bayan. Bilang isa sa mga nangunguna pagdating sa legal expertise sa pag-arap ng mga issue patungkol sa teritoryong West Philippine Sea, sinabi ni Department of Justice Secretary Frederick A. Vida na dapat patuloy ipaglaban ang karapatan ng bansa, lalo na pagdating sa pagkapanalo nito noong 2016 sa Arbitration Tribunal.
4: It's the 10th anniversary of the Arbitral Award. Of course, it was a decision which really confirmed and affirmed yung position ng Philippine government and the Philippines actually, protecting our Filipino fisher folk. But of course, the decision, the award is not self-executing, no? We need to fight for our rights, no?
0: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 13 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Panahon na umano upang patunayan ng legal team ni Vice President Sara Duterte na mayroong banta sa buhay ng pangalawang pangulo, kaya niya nagawa mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Vijay Tupacio, laging idiniit ng kampo ni Vice President Duterte na mayroong banta sa kanyang buhay tulad ng kanyang idinadahilan sa kontrobersyal na November 23, 2024 Zoom press conference. Kasama rin dito ang umano'y pag-iiral ng Project Romanov kung saan pinapalabasaan niya ng kampo ng pangalawang pangulo na may banta rin sa buhay ng mga kaanak ng pangalawang pangulo na manalapit sa kanya. Bagaman iba ang konteksto anya ng Project Romanov na unang binanggit ni Mayor Basta Duterte, nisto lang ginagamit anya ng kampo ni Vice President Sara ang naturang issue para igiit na malawak ang banta sa kanyang buhay. Dahil dito, pagkakataon na umano ng kanyang kampo na patunayan ito sa susunod na linggo kung saan nakatakda ang mga huling araw na tatalakayin ang grave threat article sa impeachment complaint. Kung totoong may basehan nito anya, mahalaga ring maimbestigan ito ng Philippine authorities sa pamagitan ng mga law enforcers.
5: Hindi lang tayo, Kabombo, no? Yung taong bayan ang interesado dyan sa Project Romanov na yan. Mm-hmm. Kasi ilang beses nang nabanggit yan ni, I think, ni Baste, di ba? Sa, okay. Ano, sa Davao, di ba? Sa mga live, ano niya, live na appearance niya sa Facebook. At mismong dito lumabas talaga yung di ba, yung nakakagulat na video na napanood na natin lahat na si VP Sara ay nagkukwento nga na threat sa kanyang buhay at dito din niya ginawa yung threat. So magandang malaman natin yung Project Romanov na yan. Tandaan natin na importanteng mailahad yan dahil talagang kung yan ay may basehan, magandang pag-usapan yan sa ibang venue, di ba? Pero ito na yung pagkakataon ng kampo ni VP Sara na maikwento, mailahad sa taong bayan kung ano ba talaga yung Project Romanov na yan.
0: Sa kabilang banda, naniniwala rin si Attorney Topazo na nais ng prosecution na patatagin ang kanilang claim ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte ay isang pattern, kaya tipe-presenta pa si National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag sa huling bahagi ng trial days na nakalaan para sa pagtalakay sa threat article. Ang naturang pattern anya ay hindi na kayang burahin ng kampo ni Vice President Sara Duterte kahit paipilit pa ng kanyang mga PR team na linisin ang kanyang imahe.
5: Kung titignan nyo, ang gustong ilahad ng prosecution dito, pattern ito. Mm-hmm. Diba? Series ito na ganito yung ugali or ganito yung character ng sitting vice president ng bansa. Ang nakakatawa, kung makakita ka ng interview ngayon, inaabangan ko lagi eh, di ba? Halatang-halatang ang nakaporma na dito sa kampo ni VP Sara yung mga PR ano niya, specialist eh. Kasi talagang ang ayos-ayos na magsalita, di ba? Talagang magalang na. Pero in reality, nakita na natin dati pa, di ba? Ito nga, yung sinasabi mo, yung may action pa, yung gigil na gigil, di ba? Ang galing yung ulo. Di ba? Talagang makikita mo, no? So ito yung pattern. Di ba? Pattern na hindi lang siya isang statement na spontaneous. At nagusto rin palabasin ng depensa, di ba? Hindi ito spontaneous. Hindi ito damdamin lang. Matagal niya nang iniisip to, di ba? Na patayin, tanggalin ang ulo, gigil, grabe yung gigil niya, di ba? At yun yung gusto nilang ipakita. Doon sa, ulitin natin ha, hindi pa yun yung buong impeachment articles. Isa pa lang yan.
0: Bagay pa rin po yung napahayag na attorney Vijay Topazo sa pong trial lawyer sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, sa iba pang mga development magkakabumbo, hinimog naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang publiko na huwag magpapadala sa mga distractions na naglalayo umano sa tunay na usapin ng flood control scandal. Nawagan siya na sa halip ay tulungan ng bayan na disrupt ang malawakang korupsyon na tila naging normal na raw sa Pilipinas. Binanggit ni Senator Cayetano na ang flood control scandal ang dapat daw nabigyan ng pinakamalalim na at maging ang pinakamasusing investigasyon sa kasalukuyang panahon. Inialintulad niya ang mga sumunod na kontrobersiya sa isang magician na inililihis ang atensyon ng mga manunood mula sa tunay na trick. Ikinalungkot din ng naturang senador na maging ilang lider ng gobyerno, ang simbahan at iba pang mga sektor ay nagiging kasangkapan umano sa paglilihis sa issue. Ayon kay Senator Cayetano, dapat labanan ng publiko ang politics of distraction at harapin ang katotohanan upang mawakasan na ang umano'y cycle of corruption sa buong Pilipinas. Kumpiyansa naman ang Palasyo Malacanang na mabilis pa rin maipapasa mga prioridad na panukala ng Administrasyon Marcos sa kabila po yan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa kabila pa rin pa yan ng nalalapit na deliberasyon para sa pambansang budget sa 2027. Ayon sa Palasyo, magkakaroon ng konsultasyon sa mga economic managers at iba't ibang mga stakeholders upang matiyak ang maayos na paglalaan ng pondo. Nangako rin ng mga kasapi ng Legislative Executive Development Advisory Council na makikibahagi sila sa masinsinang discussion para sa pagtutok doon ho sa mga priority measure, lalo na yaong mga may kinalaman sa kabuhayan at iba pang mga mahahalagang usapin. Karaniwang tinatapos ng Kongreso ang pag-aproba sa taunang budget tuwing Disyembre upang masiguro ang pagkakaroon ng angkop na pondong magagamit sa pagsisimula ng bawat susunod na taon. Sa kabila ho ng mga hamon, natiling tiwala ang Palasyo Malacanang na matutugunan ang pangunahing panukala at masusuportahan yaong mga programang nakatuon sa ekonomiya at nakatuon sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Oras natin, meron na lamang ko tayong 19 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi magkakabombo. Sa ibang mga usapin ho tayo, magtutungo sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa susunod na linggo para ho dumalo sa mga serya ng pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations Foreign Ministers. Ayon kay State Department spokesperson Tommy Pigo, 5 araw na manatili sa Pilipinas si Secretary Rubio mula Hulyo 19 hanggang 23 para sa post-ministerial conference ng Association of Southeast Asian Nations at maging ang East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at maging sa ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Nakatakda rin magipagkita ang U.S. top diplomat sa senior government officials mula sa Indo-Pacific countries. Sinabi ng U.S. State Department na layunin ng pagbisita ni Secretary Rubio na ipamalas sa mga nakamit na resulta ng kooperasyon ng Estados Unidos at ng Association of Southeast Asian Nations at patibayin pa ang komprehensibong partnership ng Washington dito sa Pilipinas. Binibigyang din ng naturang kalihim ang commitment ng US sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Inasahan namang dadalo sa pulong ang mga foreign ministers mula sa US, maging sa China, Japan, South Korea, maging sa Australia, Canada, Russia, European Union at mula sa United Kingdom. Nakatakdang talakayin ng mga usapin sa regional security at geopolitical development at economic cooperation. Samantala, hinimok naman ni Senator Riza Ontiveros ang Palasyo Malacanang na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan para iparating ang matinding galit sa mapanganib na propaganda ng China. Tinutukoy ng senadora ang inilabas na artificial intelligence generated video ng Chinese state-run media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy na animo inuutusan ng mga bansang Amerika at Japan at pagkutya sa 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas at nagpapawalang bisa sa malawakang claim ng China sa pinagtatalo ng karagatan kabilang nahudyaan ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag ngayong Sabado, pinalagaan ni Senator Ontiveros ang anyang racist propaganda ng China at igniit na hindi dapat maliitin ang mga Pilipino dahil lamang sa ating nasyonalidad. Kinundin na rin ng mambabatas ang depiksyon ng pagsusulong ng ating pambansang interes bilang colonial subservience. Lalo lamang anyang nagpahina ito sa kredibilidad ng China at nagbibigay ng pagdududa sa layunin nito na palakasin ang pagkikipagkaibigan at ang mutual respect sa Pilipinas. Sinegundahan din ng senadora ang pagdemand ng Department of Foreign Affairs na burahin ang naturang video. Nawagan din siya sa international community na samahan ng Pilipinas sa pagkundena sa anyay reprehensible act ng China. Ngit pa ni Ontiveros na kailangang mag-public apology ang pamahalaan ng China sa mga Pilipino dahil ang racist act nito ay paglabag sa pinakapangunahing pamantayan ng paggalang na dapat mangibabaw sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa huli, binigyang diin ni Senator Ontiveros na ang salungatan sa pagitan ng mga bansa ay dapat daw na resolbahin sa pamagitan niyan ng diplomasya, katotohanan at international law at hindi sa pamagitan ng mapanirang propaganda. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Update ho tayo sa iba pang mga usaping tinutukan ng ating mga kasamahan ng Social Welfare and Development Department. Sinabi ho na mayroong mga hanggang 7.5 million na mga kabahayan makikinabang doon sa bagong Uplift Assistance Program. Ang naturang programa, targeta ho na tumulong sa pagpapababa doon sa poverty incidence sa Pilipinas. May live report si Bombo Isa Cotoner.
6: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development ang tatlong grupo ng mga benepisyaryo ng Uplift Assistance Program na inilunsad para sa mga pamilyang apektado ng idineklarang energy emergency. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa 7.5 milyong kabayan ang inaasahang makikinabang sa programa. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng 2,000 kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Kabilang sa mga makakatanggap ng ayuda mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, mga pamilyang kabilang sa near-poor sector na natukoy sa community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority at mga kwalipikadong membro ng Social Security System. Ayon sa DSWD, layunin ng programa na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at inflation upang hindi na madagdagan ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Tiniyak din ng ahensya na ang listahan ng mga benepisyaryo ay eksklusibong nagmula doon sa community-based monitoring system ng PSA at walang naging political interference sa pagpili ng mga makakatanggap ng ayuda. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Ang DSWD po ay magbibigay ng agarang tulong para sa mga kababayan natin. 7.5 million households po ang makikinabag dito sa bagong uplift assistance. Ngayon, magkano po ang tatanggapin ng bawat pamilya o household under these three groups? Para po sa unang pangkat, mga 4Ps beneficiaries at walang gutom program beneficiaries, makakatanggap po sila ng one-time 2,000 pesos. Yung namang pong Group 2 makakatanggap din ng 2,000 pesos mula Hulyo hanggang Disyembre. At ang third group naman po ay makakatanggap ng 2,000 pesos from July to December.
6: Kaugnay nito, sinabi pa ni Dumlao na layunin ng pamahalaan na maibaba sa single digit ang poverty incidence sa bansa sa susunod na mga taon. Batay sa pinakahuling datos ng PSA, nasa 10.9% ang poverty incidence ng mga pamilya. Noong 2023, mas mababa yan kumpara sa 13.2% noong 2021. Ayon sa kagawaran, ang Uplift Assistance Program ay isa sa mga pangunahing hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga mahihirap at near poor na pamilya laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilingin at maiwasan muling tumaas ang antas ng kahirapan sa bansa. Muli ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Yan po yung goal natin ano, na ibaba natin yung poverty incidence sa ating bansa to a single digit percentage. And makikita naman po natin ano, na we're making progress. Kaya nga po tayo merong mga ganitong mga interventions, mga assistance to cushion the impact of the energy crisis, of adverse shocks that might impact yung pong level of well-being ng ating mga kababayan. Kasi we're already on track in terms of improving yung kanila pong, as I mentioned, yung improvement in the level of well-being.
1: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Samantala, pinawi naman ng Department of Trade and Industry ang pangamba ng publiko kaugnay ng posibleng paggalaw sa presyo ng mga bilihin. Ito'y sa gitna pa rin ng inasang pagtaas ng presyo ng panglangis sa susunod na linggo. Bunsod po yan ang panibagong tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, walang magiging pagtaas sa presyo ng basic commodities at prime commodities sa ngayon. Anya, walang mga petisyon mula sa manufacturers o mga producer para sa price adjustment. Inayag naman ng kalihim na mahirap na maghinala sa ngayon kaya't mas mainam na hintayin na lamang ang magiging development hinggil sa presyo ng mga bilihin. Maalalang noong sumiklab ang labanan sa pagitan po ng Iran at ng US, nagresulta ito sa pagsipa ng mga presyo ng langis kasunod ng pag-atake at closure sa Strait of Hormuz na kritikal na daanan ng mga barkong nagdadala ng mga produktong langis. Naramdaman ang epekto nito sa mga binibiyahing produkto dahilan kaya ho pinangangambahan na naman ang pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil yan sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Samantala sa ibang mga development ho tayo, isinusulong ngayon ang mas maigpit na passenger verification at SOS button para ho yan sa motorcycle taxi application para matiyak ang kaligtasan ng bawat rider. Ito'y kasunod pa rin po ng naitalang krimen kamakailan na ikinasawi o ikinasugat nga ng ilang mga rider. Bunsod nito ay nagipagpulong si One Rider Party List Representative Rodrigo Rhodes Gutierrez sa mga kinatawan ng motorcycle taxi hailing apps dyan sa My House of Representatives para talakayin ang mga hakbang para mapigilan ang kaparehong mga insidente o katulad ng mga insidente. Kabilangan niya sa kanilang inirekomenda sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay ang pagsama sa mga motorcycle taxi bill ng passenger verification na dapat ay mandatoryo. Hindi lamang pangalan at mobile number kundi mayroon din dapat mga government ID na kalakip. Ayon naman kay Angas Head of Public Affairs Carlo Castro, pinag-aaralan na ng kanilang grupo na magkaroon ng verification para sa mga pasahero upang matrace din ang mga ito, gaya huya ng mga rider at nalalaman kung may criminal tendencies ang mga naturang pasahero. Isa sa mga kinukonsidera nila ay ang pag-verify sa mga pasahero sa booking pa lamang kung saan maaring manual na iberipika ng rider ang litratong lumabas sa app na isasakay sa na pasahero. Gayon din ay tinitignan ang pagkakaroon ng tinatawag na centralized database upang matimbrehan ang ibang ride-hailing platform kaugnay ng mga naturang pasahero. Plano ngayong gawin itong standard sa lahat ng platform. Iisa lamang po ang susundin. Isa pa sa kanilang tinitingnan ay ang pagkakaroon ng safety feature gaya ho ng 24/7 hotlines o ito ho yung tinatawag na SOS button doon sa app na konektado sa medical o sa police force para agad na may report ng mga rider ang sakuna o kung hindi man yung pong mga masasamang loob. Samantala, bagamat wala ng trend sa pagtaas ng krimen laban sa mga rider, meron na niyang naitatalang 2-3 insidente kaya dapat na maagapan ito bago pa man lalong lumala. Nakatakda namang makipagkita ang mababata sa land transport.

0: Transportation Franchising and Regulatory Board sa susunod na linggo upang i-recommend ang pagpapatupad ng napag-usapang mga hakbang.
1: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa Ibayong Dagat, hinikayat ng International Criminal Court ang lahat ng mga bansa at kani-kanilang mga korte na suportahan ang pagpapatupad at pagpapairal sa international law sa buong mundo. Ginawa ni International Court Presiding o President Judge Tomoko Akane ang apela kasabay ng selebrasyon ng pagkakabuo ng Rome Statute 28 taon nang nakalipas sa pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo. Ayon kay Akane, ang International Court ang tanging permanent court na may kapangyarihang tuldukan ang impunity o kawalan ng pananagutan at habulin niya ang mga makakapangyarihang mga lider na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Mula noong naitatagaan niya ang International Tribunal, nagawa na ng naturang korte na tugunan ang mandato nito at patuloy nitong gagampanan ang kanyang misyon. Nanindigan ng tribunal na hindi magkakaroon ng maayos na pagpapatupad ng international law kung walang independent judicial institution katulad ng International Criminal Court na walang takot na magbigay o magpatupad ng batas para yan sa tuluyang pag-iral ng hustisya.
2: The only permanent international criminal court established to end impunity for the perpetrators of those crimes. Since then, the International Criminal Court has been fulfilling its mandate and is now seized of situations from regions across the world. The court has never been busier, reflecting the continued relevance of its mission. On this International Criminal Justice Day, let us recall that the international rule of law cannot exist without independent judicial institutions that uphold the law through the decisions of impartial judges.
0: Ayon pa kay Judge Akane, ang patuloy na pag-iral ng International Criminal Court ay isang mahalagang pananggalang upang masigurong hindi nakakaligtas ang mga lider ng mga bansa o mga makakapangyarihang individual mula sa kanilang mga pananagutan kapag nakagawa ng krimen, katulad ng crimes against humanity. Dahil dito mahalagaan niyang mapanatili ang pagiging independent ng tribunal at malaya sa anumang impluensyang politikal. Ang tribunal, ayon kay Akane, ay nagsisilbing tanglaw na nagbibigay ng pag-asa sa mga biktima ng krimen sa iba't ibang bahagi ng mundo.
2: By exercising its jurisdiction over individuals accused of committing the most serious crimes of concern to the international community, the court provides a necessary mechanism for accountability and offers hope to victims of these grave crimes. International courts must always remain independent and free from political influence and coercion. This guarantees their impartiality and ensures fair proceedings.
0: Maalalang bago nito mga kabumbo ay nagpahayag po si US President Donald Trump ng kanyang pagnanais na babuwag na ang International Criminal Court habang hinimok din ang ibang mga bansa na tumiwalag na o umalis na sa naturang tribunal. Ayon naman kay Judge Akane, hindi lingid sa kaalaman ng International Court ang pag-atake laban dito sa mga nakalipas na araw. Matidaan niya ng korte ang pressure kapwa mula sa mga pag-atake at sa umunoy bumababang commitment ng iba't ibang mga bansa na panatilihin ang pagpapatupad ng international law. Bagaman malaking hamon ni Tuanya, nanatiling matatag ang International Tribunal para tugunan ang naturang problema.
2: International law has come under increasing pressure through both direct attacks and the weakening of the commitment to uphold it. It has never been more important than it is today to defend the international rule of law and to continue the pursuit of justice. Even in the most challenging times, the International Criminal Court will remain steadfast in its mission to bring justice to the victims of the most serious crimes of concern to the international community. Thanks to the continued support of state parties and civil society, and the commitment of its staff, the court is able to continue delivering on its demanding but indispensable mandate.
0: Lagi pa rin po yan magkakaumbo ng pahayag ng presidente ng

0: International Criminal Court si Judge Tomoko Akane. Samantala sa ating update sa FIFA World Cup, malaki ho ang bentahe ng Team Spain na maiangat ang World Cup trophy sa pagtatapos ng FIFA World Cup 2026. Yan po'y sa madaling araw na ho ng Lunes ho ito. Mga kabombo, malalaman ho natin ito pong magiging resulta ng naturang labanan. Ayon sa opisyal na datos ng FIFA, ang kabuang win percentage ng Spain sa buong kasaysayan ng World Cup ay nasa 49% o halos 50%. Mula noong unang sumalang noong 1934 ang naturang bansa, nakapagtala sila ng 36 na panalo sa 73 laban. Hindi man ito ang pinakamataas sa buong mundo, pero patunay daw ito na palaging palaban ang mga Espanyol sa World Cup. Noong 2010 sa South Africa, sa kauna-unang pagkakataon na pumasok ko sila sa World Cup Finals, agad silang gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan po ng iconic na goal nitong si Andres Iniesta sa extra time laban po sa the Netherlands. Nasungkit ho ng Team Spain ang kanilang unang corona. Kaya pagdating sa finals win percentage, hawak ho ng Spain ang malupit na 100% to 100% na success rate. Sa kasalukuyan, mas lalo pong nagiging nakakatakot ang puwersa ng Spain sa ilalim po ng kanilang coach na si Luis de la Fuente. Matapos nilang talunin ng France sa semifinals, umabot sa 37 matches, mga kabombo, ang kanilang matatawag na unbeaten streak sa lahat po ng kompetisyon. Yan po ay isang world record na katabla ngayon ng bansang Italia. Oras natin, meron na lamang po tayong 23 minutes bago po sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa iba pang mga balitang tinutukan po ng ating mga kasamahan ng Armed Forces of the Philippines, hangad po na mas maraming mga Pilipino ang makakapunta pa dyan sa May Pag-asa Islands. May report dyan si Bombo Cindy Grida.
1: Nais ng Armed Forces of the Philippines na mas marami pang mga Pilipino ang makabisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hangad ng hukbo na makita ng mga Pilipino ang ganda ng pag-asa at ang taglay nitong kayamanan, kahit pa ang naturang isla ay isa sa pinakamalayong isla sa pinag-aagawang karagatan. Ilang araw bago nito ay dinala ng Armed Forces of the Philippines ang ilang military at civilian content creators sa Pag-asa Island upang makita at ihayag ang ginagawa ng sandatang lakas ng Pilipinas sa naturang lugar. Kasama dito ang pagpapatayo ng mga mahahalagang infrastruktura, pagpapatatag sa government facilities, pagtulong sa mga residente sa iba't ibang paraan, at ang pagpuprotekta sa mga isla sa West Philippine Sea sa kabuuan. Ayon kay Padilla, mahalagang makita at malaman ng mga Pilipino na ang Pag-asa ay isang teritoryo ng Pilipinas at hinding-hindi aabandonahin ng bansa sa kabila ng pagiging malayo nito sa mainland Philippines. Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na maraming mga Pilipino ang magkaka-interes na bumisita sa naturang lugar ngayon at nagpapatatag na ang transportasyong kumokonekta rito mula sa mga pantalan at paliparan ng mainland Palawan. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: To go to Pag-asa Island para first hand makita nila no the beauty of the islands that we have in the West Philippine Sea. And itong island kasi ng Pag-asa, ito yung sa lahat ng 9 na features natin, 9 islands na yan, no, ito yung pinaka-thriving community na. So, nagpunta sila doon, nakita nila how it is being immersed in that community, no? Nagpunta sila, may eskwelahan na doon, kinausap nila yung mga estudyante doon, mga guro, no? And mga tropa natin na nakadestino doon sa lugar na yon. And because of that, no, mas lumawig, no, yung ating pagkaalaman tungkol dito sa usapin ng West Philippine Sea.
1: Para sa Bombo Network News, this is Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, walang patid pa rin ang pagsusulong ng Armed Forces of the Philippines ng mga programa sa loob po ng kanilang institusyon sa kabila po yan ng nalalapit na retirement o pagre-retiro ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. Ayon pa rin kay Colonel Francel Margaret Padilla, ito'y unang pagkakataon na nakabuo ng 3 full-year term ang isang hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas, bagay na kanila pong ipinagpapasalamat. Wala rin magbabaguan niya sa mga sinusulong nilang programa na magpalit man ang liderato ng Armed Forces at lalong hindi makaparalisa ang kanilang operasyon dahil yan sa pagre-retiro ni General Browner. Tiyak din ni Padilla sa sambay ng Pilipino na hindi ititigil ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas ang pangangalaga sa soberanya ng Pilipinas at pagpapatupad ng kanilang misyon at mandato, lalo't ito ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa ngayon, mga kabumbo, wala pa pong nakikitang mga pangalan na posibleng pinagpipiliang ipapalit para kay General Browner. Samantala, aamyandahan na ng mga transport group ang kanilang kahilingan na isang piso o piso na dagdag pasahe dahil yan sa napipintong malakihang oil price hike na inasang papalo sa 10 piso kada litro sa Martes, Hulyo 21. Una pong nagpaabot ng communication letter ang transport sector kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para yan sa piso na fare increase. Ngunit ayon naman kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, kulang ng naturang halaga at dapat daw ay gawing 2 piso ang dagdag ng pamasahe upang matugunan ang sobrang taas ng presyo ng diesel. Isa sa mga nakikitang dahilan ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis, ito hong muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kasama dyan mga kalyado nito sa gitnang silangan. Samantala, nagtakta naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng price cap sa bayad po ng booking platform fee sa passenger taxi. Sa ilalim po ng inilabas na Memorandum Circular Number 2026-055, dapat daw ay nasa 20% lamang ho ng kabuang inaprubahang rate. Yan ay hanggang 60 pesos o alinman ang mas mababa. Yan pong maaaring kolektahin ng otorisadong booking o platform fee para yan sa mga pasahero ng taxi units sa pamamagitan ng digital o online transport platform. Nakasaad sa memorandum na walang karagdagang booking fee, convenience fee, service fee, platform surcharge o kaparehong mga fee na dapat singilin ng walang pag-aproba mula sa naturang board. Ginawa ang naturang memorandum sa kitayan ng mga ulat kaugnay ng mga fee na sinisingil ng taxi operators na gumagamit ng online platform para sa booking ng mga pasahero. Nilinaw naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Vigor Mendoza na saklaw lamang dito ang taxi units at mga operator na may digital booking platform na nagfa-facilitate ng passenger transport service sa pamamagitan ng online o kung hindi man, yung pong application-based platforms. Babala naman ng naturang ahensya na mahaharap sa sanction o parusa ang sinumang operator o mga platform provider o mga driver na lalabag sa kanilang bagong guidelines. Oraso natin, meron na lamang ho tayong 17 minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Ilan sa ating mga provincial report ang ating pong bibigyang daan. Pasintabi ho muna sa mga listeners, mga viewers ho natin. Medyo maselan po ang ating susunod na balita mga kabombo. Meron po nga rin na buwan na fetus ang walang awang itinapon sa karagatang saklaw ng Kapuokan sa probinsya po ng Leyte. May report dyan ng Bombo Radio Tacloban.
3: Isang fetus ang pinaghihinalaang itinapon ang natagpuan sa may dagat ng Sitio Dapdap, Barangay Kabulan, Kapuokan, Leyte. Ayon kay Kapuokan Municipal Police Station Officer in Charge of Police Captain Jose Lito Mislosa, tinatayang nasa humbigit kumulang 6 na buwan na ang fetus na natagpuan ng isang senior citizen na maliligo lang sana sa dagat. Ayon kay Alberto, nakakita ng fetus, maliligo lang dapat siya sa dagat nang may makita siyang parang bata na nakalubog kung kaya't nilapitan niya ito. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, kinuha niya ito kung saan nakumpirma niyang fetus nga ang nakalubog sa dagat. Nang makuha niya ang fetus, ay binalot niya ito ng kanyang damit at dinala muna sa dalampasigan sa kanag-report sa kapitan ng barangay kung saan ang kapitan naman ang nag-report sa mga otoridad. Agad namang nagtungo sa lugar ang mga kapulisan ng Kapuokan Municipal Police Station upang kumpirmahin ang insidente kung saan sa pagkumpirma ng mga ito ay napag-alamang babae ang kasarian ng fetus. Agad din nakipag-koordinar ang mga kapulisan sa barangay health workers ng naturang barangay upang alamin kung may kakapanganak ba lamang na nanay, subalit wala naman daw kung kaya't posibleng wala ito sa kalapit na barangay. Base naman sa mga dugong nakita mula sa kalsada patungo sa lugar ng insidente ay tinatayang ilang oras pa lamang mula ng matagpuan ang fetus bago ito itinapon na. Patuloy naman ang sinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang agad na matukoy ang nanay ng fetus.
4: Nakakita siya ng kuwan na maliit na parang human ba doon submerged sa dagat. Tapos yung tiningnan niya ng bambuti, fetus pala. So ang ginawa niya, kinuha niya, binalot niya ng damit, tapos dinala niya sa dalampasigan, tapos nag-report nag-report immediately sa barangay captain. Mm-hmm. Tapos yung barangay captain si Honorable Nimes nag-report sa atin.
3: Ang bahagi ng pagkikipagpanayam ng Bumburado Tacloban kay Kapuokan Municipal Police Station Officer in Charge of Police Captain Osilito Mislos. At yan ang ulat muli dito sa impila ng Bumburado Tacloban. Ito si Bombo Sheila and Show, and this is Bumburado Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Pasa Radio, Bombo.
0: Sa iba pang mga provincial report, ang Multisectoral Alliance sa Iloilo mas pinabibilis ang pangangalap ng mga ebidensya para makapagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman. Yan po'y laban daw sa kanilang mga tiwaling opisyal. May report dyan ang Bombo Radio Iloilo.
5: Patuloy ang pagsisikap ng Multisectoral Alliance ng Hublag Kontra Korupsyon o KKK na makalikom ng mga ebidensya at dokumento sa Western Visayas, partikular na sa Iloilo, upang makapagsampa rin ng mga kaso laban sa mga hinihinalang tiwaling individual. Ito ay kasunod sa paghahain ng Amlig Antique Alliance sa Office of the Ombudsman Visayas ng mga kaso laban sa mahigit 20 respondents kaugnay ng umano'y katiwalian at paglabag sa environmental at land use laws. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Mr. Elmel Foro, Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Panay at convenor din ng KKK, sinabi nitong seryoso ang kanilang alyansa sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian. Anya, nakabuo rin sila ng komite na tututok sa pangangalap ng mga kinakailangang ebidensya. Ang naturang komite ay pinamumunuan ni Reverend Monsignor Meliton Dodong Oso, Director ng Haro Archdiocesan Social Action Center at isa sa mga pangunahing convenor ng KKK. Kasama si dating Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayon kay Foro, habang papalapit ang State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi ni Monsignor Oso na papatuloy ang pangangalap ng mga kinakailangang dokumento mula sa Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa ni Foro, humanga sila sa naging hakbang ng Amlig Antique Alliance na nagsilbing inspirasyon upang higit pang paigtingin ng KKK ang kanilang mga hakbang at makapagsampa rin ng mga kaso laban sa mga hinihinalang sangkot sa katiwalian. Matatandaang naghain ang Amlig Antique Alliance ng patong-patong na kasong administratibo at kriminal laban sa mga dating at kasulukuyang opisyal ng pamahalaan, kabilang si incumbent Uswag Ilonggo Representative James Jojo Ang Jr., gayon din sa ilang pribadong kontratista.
6: Itong ginawa nila ay tingin natin isang historical ito na hakbang ng mga private citizens natin na widely supported ng mga pribadong bahagi ng anti-corruption na advocates natin, at ito ay isang inspirasyon para sa atin at sa buong mamamayang Pilipino na talagang may malaking papel yung mga hindi lamang yung nasa posisyon, kundi may malaking papel yung mga mamamayan natin para isulong at mabigyan ng ustisya yung mamamayan natin laban dito sa malalang korupsyon na hindi lamang sumisira at nagnakaw ng kabanang bayan, kundi sumira din sa ating kapaligiran, sa ating kapalibutan.
5: Mula rito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Girl Pan Salis Milyaza, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
7: Bombo International News.
0: Karagdagan ho sa ating mga balita sa ibayong dagat, mga kabombo. Halos isang buwan na ho mula nang tumama ang magkakasunod na malalakas na lindol doon sa mga bahagi ng Venezuela. Lumagpas na sa 5,000 katao ang bilang ng mga nasawi habang inanunsyo ng mga opisyal na daan-daang milyong dolyar mula sa International Monetary Fund ang nalikom para yan sa construction ng mga napinsalang infrastruktura roon. Ayon kay National Assembly Chief George Rodriguez, karamihan sa mga nasawi ay naitala sa may coastal state ng La Guayra. Natira naman sa mahigit sa 16,000 ang bilang ho ng mga individual na natukoy na nasugatan at kung saan po sa parliamentary o ayon sa parliamentary leader, karamihan dito ay na-discharge na mula sa paggamutan. Samantala, kinumpirma naman ng International Monetary Fund Managing Director na si Kristalina Georgieva yung paglalabas ng pondo kung saan naipagtulungan na ang institusyon sa kanilang counterpart para tulungan ang Venezuela na ma-access ang kanilang sariling resources doon sa pondo para yan sa urgent o mabilisang humanitarian needs nagmumula sa kanilang reserve tranche. Tinatayang nagkakahalaga ng $5.1 billion ang special drawing rights ng Venezuela sa may International Monetary Fund. Subalit hinarang ito dahil yan hindi kinikilala ng institusyon na ang pamumuno nitong si dating Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa kasalukuyan, nasa 20,000 katao ang nawalan po ng bahay matapos mapinsala ng mga lindol at naninirahan pansamantala sa mga overcrowded camps kung saan karamihan ay salat sa tubig at salat sa maayos na sanitation system. Karagdagan sa ating balita sa Bayong Dagat, nagbabala ang Iran ng full-scale offensive kapag ka nagtuloy-tuloy ang military strike ng Estados Unidos. Ginawa ni Mohsen Rezael ang top Islamic Revolutionary Guard Corps official at military advisor ni Supreme Leader Mojtaba Khamenei ang naturang babala. Sa ulat mula ho sa isang state-owned media, sinabi ng military advisor na kapag ka nagpatuloy yung mga pag-atake ng US ng 2 or 3 araw, isasagawa na rin nila ang full-scale offensive operations. Ang naturang pahayag ay ginawa ho matapos na makumpleto ng US ang 7th sunod na araw ng mga pag-atake nito sa Iran at ang pagganti naman ng Iran sa Arab allies ng Estados Unidos. Babala naman ng Iranian military leader na walang political border ang ligtas laban sa opensiba ng kanilang pwersa at idinagdag na kailangang pagbayaran ng US ang mga pag-atake nito sa kanilang mga civilian infrastructure. Samantala, sa iba pang mga balita sa Bayong Dagat, nanawagan naman ng ilang Democrats lawmaker sa Estados Unidos kay US President Donald Trump na palakasin ang suporta sa Pilipinas sa gitnahuyan ng patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, masyadong nakatuon ang administrasyon ni Trump sa mga digmaan sa Middle East, dahilan upang mabigyan ng pagkakataon ng Beijing na palakasin ang presensya nito sa Asia-Pacific region. Binanggit ni Representative Eugene Vindman na dapat ilihis ang atensyon mula sa unwinnable wars o hindi po na ipapanalong mga digmaan at tutukan ang pagtatanggol sa pandigdigang pamantayan, particular na dyan sa may West Philippine Sea. Sa kabila ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas, patuloy pa rin na hindi kinikilala ng China iyong desisyon na kamakailan ay naglagay nga ng floating structure dyan sa may Scarborough Shoal na tinutulan naman ng Pilipinas. Nabatid na 86% o hanggang sa 86% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ipagtanggol ng gobyerno ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kasama dyan ang mga kaalyadong bansa. Naniniwala mga mambabatas na kung hindi agad kikilos ang Washington, maaaring magbigay ito ng impresyon na mahina ang commitment ng US sa Asia-Pacific region, lalo pang nagpapalakas sa posisyon ngayon ng China.
7: Combo Sports News.
0: News, tinapos ng Sacramento Kings ang Summer League schedule nito sa pamagitan niya ng isang panalo laban sa Charlotte Hornets sa score na 92-90. Dahil sa naturang panalo, hawak ko ng Sacramento Kings ang 2-3 record habang nangungulalat pa rin sa 1-4 ang win-loss record ng Charlotte Hornets. Pinangunahan po ng Kings rookie na si Emmanuel Sharp ang panalo ng kanyang koponan sa tulong huyan ng kanyang nagawa na 16 points o 16 na puntos at 3 steal sa loob po ng 30 minuto na kanyang paglalaro. Sa naturang period, tanging isang turnover lamang ang nagawa ng bagitong shooter. Hawak ko ng Sacramento ang momentum sa pagpasok pa lamang ng unang quarter hanggang sa umabot sa 15 points ang kanilang nahawakang kalamangan. Tinapos naman ang koponan ng unang quarter sa score na 31-19. Ngunit agad namang bumawi ang Charlotte Hornets sa ikalawang quarter kung saan ibinaba ito ang deficit sa 55-50 sa pagpasok niya ng halftime. Nagawa naman ang Charlotte na lumamang sa kalagitnaan ng third quarter ngunit panandalian lamang ito dahil sa matagumpay na comeback ng Kings sa buong fourth quarter. Natapos ang laban pabor sa Sacramento sa score na 92-90. Maliban sa rookie na si Sharp, naging dominante rin ang presensya ng 2024 second round draftee na si Jonathan Mugbo. Gumawa ang bagitong Kings ng 14 na puntos, 8 rebounds at 4 na assists kasama dyan ng 3 blocks. Sa panig naman po ng Charlotte, gumawa ng double-double performance ang 2026 lottery pick ng naturang koponan na si Hans Steinbeck. Yan ay sa pamagitan ng 22 points at 11 rebounds. Sa 10 field goals at ito hong attempt nitong si Hornets rookie, Ito ang kanyang naipasok o katumbas po yan ng hanggang sa 70% o 70% na shooting percentage.
7: Bombo Business News.

0: ang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman, posible po itong magkaroon ng price hike o pagtaas sa presyo na 3 pesos o 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Ang kerosene ho ay posibleng magkaroon ng price hike na 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Inuulit po natin, mga kabombo, ang projected na price hike pagsapit po ng Martes. Ang diesel po ay 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman ay inasahan pong tataas ng 3 pesos hanggang 4 pesos bawat litro. Ang kerosene, inasahan po itong tataas ng 11 pesos hanggang 12 pesos bawat litro. Dahil po dyan sa panibagong price hike, at narito po ang inasahang outcome o yung tinatawag na projected outcome. Ang gasolina, posible pong, or ang diesel, posible pong maglalaro na sa 8 pesos and 59 centavos hanggang 88 pesos and 59 centavos hanggang 89 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang presyo ng gasolina, inasahan pong maglalaro na sa 82 pesos and 59 centavos hanggang 83 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang kerosene, inasahan pong maglalaro ng 135 pesos hanggang 136 pesos bawal litro. Inuulit po natin, mga kabumbo, ang diesel ay inasahan pong maglalaro ng 88 pesos and 59 centavos hanggang 89 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang gasolina, yan po inasahan pong maglalaro ng 82 pesos and 59 centavos hanggang 83 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang kerosene, yan po inasahan maglalaro ng 135 pesos hanggang 136 pesos bawat litro.
1: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw ng Sabado, mga kaubo. Ang ating pong ibabahagi sa inyo ay ang resulta po ng trading kahapon, araw po ng Biyernes, huling araw po ng trading ngayong linggong ito. Ang isang US dollar, katumbas na po ito ngayon ng 61 pesos and 59 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, yan po'y katumbas na ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 80 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, yan po'y katumbas ng 16 pesos and 42 centavos. Ang isang Euro naman, katumbas na po ng 70 pesos and 55 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Mga kabumbo, Caster Nation, Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede-pwede po ninyong subaybayan ang ating po mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines, yung 32 na yan, ay may sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede po ninyong i-follow at pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa Luzon area, sa mga kababayan po natin, dyan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing lugar. Dyan sa probinsya ng Benguet at buong Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Samantala, diyan pa rin po sa may Cagayan Valley, mga kabumbo, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Tugigaraw. Diyan sa may Ilocos Norte at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur, nariyan pong Bombo Radio Vigan. At diyan sa probinsya po ng La Union, nariyan ang Bombo Radio La Union. Diyan naman po sa may bahagi ng Bicol Region pa rin, nariyan ang Bombo Radio Naga. Samantala, sabay-sabay po muli tayong manalangin. Narito po ang Oracio Emperata for Deliverance from Calamities.
2: Environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Evening Edition. Back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country.

0: Trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Like more! Share more!
2: Basta Radio! Bombo!
3: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
4: Bombo Radio Philippines.
3: Your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: Star FM.
5: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
8: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
1: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
2: Star FM.
11: Sa palengke, may swerte.
12: May swerte? Sa palengke?
11: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
13: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
11: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
13: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
14: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.

0: Yarawi, ting para sa'yo. Mula po kay parokya. Mula sa parokya ni Edgar. Diba? Basta para sa'yo, gagawin natin lahat. Anong gusto mo? Gusto mo ba ng spicy? Or original? Anong flavor? Happy Saturday, Kisrin Nation. Happy, happy weekend sa ating lahat. And congratulations again sa mga nanalo po, ha? Sa ating week number 2 na swerte sa palengke. And also sa mga nakisaya kanina sa palengke activation. Diyan po sa may Valenzuela. Ako sa susunod na linggo ulit, Kisrin Nation. Huwag kang magpapahuli, huwag ka rin mahuhuli. Ganon lang yun. At baka, sayang naman yung mga prizes na nakatago for you. Diba? Sa'yo na sana ka, so wala ka. Diba? Yun lang. Kasama mo na tonight, ayun sweetie sweetie girl, Ivonne and Darna. Oras natin, 17 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:17 in the evening at the Philippines Standard Time. At para mas suwabe ang iyong Saturday. Babalik tugtugan na tayo, Kasri Nation. Dito lamang yan. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
3: 102.7
4: Basta!

0: Yan ang awiting Borrowed Time mula po sa Cliché. Oras natin, 35 star minutes. Makalipos po alas 7 ng gabi, 7:35. In the evening at the Philippines Red Time. Kumusta naman so far? So far, but so, ano tawag doon? Parang you're so malapit na, pero parang ang layo mo. Parang layo-layo nating dalawa. Diba? What happened? What's wrong? Nation, pag-usapan natin ngayon dahil alam naman ng lahat siguro, no? Lalo na kung ikaw yung nagbabayad ng kuryente. Pero sa mga, ano, sa mga princess na hindi nagbabayad, na hindi nagbibigay para sa bills, hindi mo to alam. So, dun tayo sa mga nakakaalam. Mataas na nga ang singil ng kuryente. Kuryente ha, hindi tubig. Furnace naman sa tubig, nasa kung hindi kayo madalas gumagamit. Halimbawa, panailabas nyo. Pwede nasa 300, no? 200, 300. In furnace, hindi siya tumataas. Pero girl, yung kuryente ang taas. Anong nangyari? Dapat magpaliwanag sila eh. Char! Dapat meron silang... Actually, no, doon sa resibo, sa likod, nakalagay naman kung paano nila dinadisek yung bayad. Pero may mga part doon na mapapatanong ka at mapapaisip ka. Kasi may nabasa ako noon yung last month, tinignan ko. Kasi ang taas! No, nakita ko doon na pati yung missing, pag may nawawala, may charge din. Ano tong nawawala? Ano to? Diba? So... Alam mo, ang pwede nating gawin para lang makabawi ay kumuha o magkaroon ng solar panel. Ano ba itong solar panel na to? Malaking bagay, lalo na no, kasi kinukuha niya yung energy mula sa araw at kinoconvert into electricity. So nagbibigay siya ng kuryente nang hindi gumagamit ng maruming gasolina, nakakatipid na rin sa bayarin sa bahay, at nakakatulong sa ating environment. Girl, sa paggamit ng solar panel, no, maaari kang makabuo ng sarili mong current or kuryente sa bahay. Siyempre, mababawasan din yung bayarin. At the same time, ang laking tulong pa sa environment. Kasi siyempre, yung araw, hindi naman nauubos yung init niyan. Alala mo nung high school, di ba, meron pa, ano tawag doon? Yung water panel? Di ba, ganun kami project. Halimbawa, galing sa pag yung falls, yung pag-ikot ng tubig, ganyan nakakapag-produce ng kuryente. So, ganun din sa solar panel. So, kasarnisyo, baka gusto mo lang, pag-isipan mo. Siyempre, investment din yan in the long term. Mababa na. Mas mababa na yung makukuha. Mababayaran mo. Wala lang. Baka lang, di ba? Kasi feeling ko na dinuduga tayo eh. Char! Taas na mong meron. Ang taas na mong kasi ng kuryente na yan. Parang kung lahati ng sahod mo every cut off, doon na lang mapupunta. Di ba? Kawawa naman tayo. Alam mo na, mag-check-check ka kasi rin isyo ba sa mga solar panel, ano magandang gamitin, diba? Yung magandang gamitin, maayos, ilagay mo sa bubong ninyo. Tingnan natin kung malakas pang magagastos mo. Para kapag mababa na yung bayarin mo, edi makikinig ka pa ng radyo. Yan! Kahit buksan mo pa yung TV mo, tapos nakaradyo ka, di ba? Tapos nakatuto ka pa si Star FM. Tapos nakatuto ka pa kay DJ Yvonne Adarna. Ganon! O siya, baliktugtugan na nga tayo. Oras po natin, 39 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7:39 in the evening at the Philippine Standard Time. Transmission. Dito ka lamang. Yes, sa paboritong ipilang pinapakinggan. 1.2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
3: 2026
2: ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo Bombo number 1.
5: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: Alam mo ba, Kasray Nation, naniniwala ang mga scientist at ang mga artist na ang kulay dilaw or yellow ang happiest color in the world. Well, dahil daw, ang yellow ay directly na-associate ang ating utak sa sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. Alam mo naman, kapag sunrise, sunshine, sunset, lahat ng may sun, parang ang saya-saya. Although minsan yung sunset parang malungkot. Pero there's this feeling of positivity every time you see the sunshines in the morning, in the afternoon, and good night. And ano siya, naka-boost umano ng mood at nakapagbigay ng burst of energetic positivity. So bakit? Eh bakit nga ba yellow? So, sa ating hashtag EVNV. Eh bakit nga ba yellow ang happiest color in the world? Una-una dyan, sunlight at yung init, yung warmth, kasi ignition, warmed. Research shows na yung brain natin nakaprogram na ipagkonekta ang yellow dahil nga sa araw. So dahil sunlight, nakakapagbigay siya ng buhay. Eh, di ba nga, ang pagkain ng mga halaman ay sunlight. Ang pagkain ng mitochondria is the powerhouse of the cell. Totoo yan! Photosynthesis, di ba? Sunlight. So, kumbaga parang nakakapag-improve siya ng overall outlook mo sa buhay at nai-stimulate din yung nervous system para sa mga baby, di ba? O paarawan mo muna yung anak mo. Ano na, umaga na, ilabas mo yung anak mo. Paaraw kayo dyan. Ganun. And also, yung yellow, ito yung most visible color sa spectrum. Kasi nation, no? So, nakakuha siya ng attention. Ginagrab niya yung attention. Kaya, ipinag-associate na siya sa joy, sa youthfulness, at sa cheerfulness. And studies involving thousands of people across different countries, no, is consistently place color yellow bilang feelings of joy, feelings of pride. Diba? Yung tipong, you're happy. Shalalala. Pero yung iba naman, of course, white, yellow, ganyan. O, yung iba naman, orange. Ina-associate yan sa enthusiasm, excitement, and warmth. Yung color pink naman, nakapag-evoke ng feelings of love, playfulness, and romance. Diba? Color pink, hindi red. Oote, color pink. Color green naman, nakapag-remind ng summer, fresh grass, forest, which naka-trigger ng feelings of calmness. Diba? Yung inner peace. Mga kalmado-kalmado. Pero totoo yan, no? Sa color green, effective yan. Kaya maganda sa mga workplace, may mga halaman eh. Or basta color green. Para makahinga. Makahinga man lang yung empleyado. Pahingahin, girl! Para ang color green ng mga halaman ang mag-absorb mga negativity. Pero ang paborito mong kulay? Anumang kulay ha? Ito naman, mga factor na pwede makatulong sa'yo if ever. Diba? Kung gusto mong maging masaya, pwede ka tumingin sa mga color yellow. Kung gusto mong kumalma, pwede ka tumingin sa mga color green. Kung gusto mong gumanda, mag-skincare ka. Yun na talaga yun. Skincare, mag-skincare ka na. Para maging fresh naman. 32 star minutes po makalipas ng alas 8 ng gabi, 8:32 in the evening ang ating Filipina Standard Time. Tuloy-tuloy po ating matugtugan kasama yung sweetie girl Ivana Darna dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: muna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na!

0: celebrating 60 years of media excellence. 6 na pong taon sa paglilingkod. 6 na pong taon sa katotohanan. 6 na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: Star FM number 1, 02.7.
3: Basta Star.
4: Babe, buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung theme song natin.
5: Sa 102.7 Star FM? Oo nga, no? Nakakilig naman.
4: Mula dito sa Lucena City.
5: Hanggang dito sa Ortigas.
4: Ramdam namin, nakapiling namin ng isa't isa kahit LDR kami. Dahil sa 102.7 Star FM.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Yes.

0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
1: Oras natin, Kiss Radio Nation, 7 Star Minutes. Makalipas po ang alas G's ng gabi, 10:07 in the evening at the Philippine Standard Time. At nagbahagi, Kiss Radio Nation, ng ilang pong mga Pinoy sa Spain. Katulad na lang ni ang ating pong na-interview mula po sa Spain na si Joy Espinosilla, isa pong guro sa Malaga, Spain, ng kanilang pananabik sa kabang-abangan na finals ng FIFA World Cup 2026. Kiss Radio Nation, sa darating po yan na Lunes, July 20, oras po sa Pilipinas. Samantala, magtatapat sa final sa mga koponan ng Spain at Argentina na parehong kilala bilang malalakas na team sa larangan ng football. At ipupakinggan ang interview na ito.
2: Yeah, bonggang-bongga kahit minsan after manalo, meron pang mga 2-3 hours, may aftershock of celebration all over the place. Talaga namang nakakatuwa ang panuurin. Yeah, kasi ang football kasi sa kaalaman ng lahat, no, ito yung pinakasikat na sport sa buong mundo, I should say, lalong-lalo na dito sa Europa, specifically dito sa Spain, kasi alam naman natin na talaga namang napakagaling din ng Spain, kaya nga umabot sila sa Grand Finals. Mala fiesta. At ang nakakatuwa pa doon, ha, trivia lamang. So ang Spain talaga pagdating sa security, pag may mga ganyang occasion, ay talaga namang meron silang setup din na track. Kasi kami dito sa plaza, ang bahay namin, ang apartment namin talaga namang nandiyan lang sa tapat ng plaza. Kitang-kita mong pagdagsa ng mga tao, mga kabataan, mga matatanda, may mga maliliit na flags, malalaking flags. Tapos sabay-sabay sila. Sometimes talaga namang tinatawag nila rin itong family. Para naman sa mga Filipino community, syempre ipapakita ito natin na tayong mga Filipino ay meron tayong disiplina, no? Pag nasa public tayo, kung iba-iba man ang ating sinusuportahang kupunan, alam naman natin na napakaganda ng security ng Spain. So we have to respect yung bawat isa sa atin, kung ano man sinusuportahan, kung Argentina man o kaya Espanya. And then, let's just enjoy the game. Yun lamang. Ang saya kasing manood, tapos kasama mo yung buong mga taga-Espanya, you know, manalo-matalo talaga ng mga we will cheer, yun. Kaya grabe talaga. Alam mo yun, yung mga bawat sasakyan na dumaraan, napakaingay, you know, napakaingay, tapos meron pa mga torotot, meron pa mga drums, grabe talaga, talagang sobrang celebration ng Spain sa tuwing may laban at nanalo sila. So, me and my friends are actually planning to watch it, like, dito lamang sa labas. So, para sa kanila, kasi fiesta talaga itong panunood ng pagsuporta para sa koponan ng Espanya, itong larong football. Kaya, mapapansin mo, very important ito sa kaya. Bonggang-bongga kahit minsan.
1: Yan ang interview natin, no, mula po kay Joy Espinosilla, isa pong guro sa Spain. Sa madala ka, Sir Nation, yun nga po, abangan natin ang FIFA World Cup 2026 finals na po ng koponan ng Spain at Argentina sa Lunes po yan, July 20, oras sa Pilipinas. Samantala, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan muli tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
4: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.
5: You're with Yvonne Adarna.

Oras natin sa Bumabalang Pilipinas, 37 star minutes. Makalipas po ang 10 ng gabi. Hello! Kamusta ka, Kasir Nation? Happy, happy weekend po sa ating lahat. Sa lahat po yung mga nakikinig, sa mga nakabiyahe, sa mga tambay-tambay muna, yung ayaw mo umuwi sa inyo kaya tumambay ka sa ibang bahay. No! Nakikain ka na dyan. Hindi kita umuwi. Uwi-uwi rin. Anyway, tonight, naka-live po tayo sa Facebook page natin na 1.2.7 Star FM Manila. Kanina nag-live na tayong hapon dahil kinongrats natin agad natin yung mga week 2 winners sa ating swerte sa palengke 2026. Thank you so much again mula po sa Valenzuela City sa palengke, Valdeco Greenleaf Market, Malinta. Sir Nisha, abangan mo next week kung saan tayo susugod na palengke. Talaga naman! Sana makapunta ka, ha? Kasi nung week 1, wala ka. Nung week 2, wala ka. Sa week 3, wala ka rin. Nakakatampo naman yun. Tampo yarn. Well, may mga usapin, may mga conversation, may mga topic talaga. May mga topic na nakakatampo. May mga topic na nakakasakit sa dibdib na para bang ayokong pakinggan. Gusto mo na lang mag-CR. It's either mag-CR ka or uuwi ka na lang. Kesa pag-usapan yung topic na yan. Nangyayari to kasi radiation, no? Limbawa, nakikita kayo, catch up kayo ng mga friends mo, reunion, high school friends, senior high, college. Hoy, magkita-kita naman tayo ngayon. Coffee-coffee, panggap-panggap, ganyan. And at some point, napunta kayo sa isang topic na medyo awkward. Deep inside na awkward ka. Deep inside, gusto mo nang, ay, tama na! Ayoko na! Diba? May ganun tayong mga moments. May ganun mga moments. At may ganun tayong pakiramdam. So, Kasir Nation, ating katanungan for tonight. Ano ang usapang laging nauuwi sa? Huwag na nga natin pag-usapan yan. Ano-ano ba yun? Ano yung usapin o mga usapan na laging nauuwi sa guys? Huwag na nga natin pag-usapan yan. Pwede huwag na natin pag-usapan. Ako, alam na alam mo to. Chismosa ka pa naman. Lalo yung mga chismosa dyan. Wala na ibang maisip yung pag-usapan ko na yung buhay ni ganito, buhay ni ganyan, o kaya buhay mo, love life mo, na ayaw mo yung mga ikwento kasi nga hindi ka okay, pero yun yung topic kasi parang ang sarap pag-usapan. Diba? Alam mo, totoo, parang ang sarap pag-usapan mga love life. Kahit na love life ng iba, love life ng artista, love life ng politika. Aminin mo! I-comment mo ka, Sir Edition, ha, yung sagot dito po mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. Like, really? Super agad-agad. Ano na talaga, girl? Ang sagot, mga unang sagot. Sabi ni Kuya, politics? Uy. Politics because it divides Filipinos. Totoo. Ito yung topic na hindi maiiwasan, actually, Kasir Nation. At ito yung topic na ang lakas makadulot ng away. Girl, syempre yung iba ginagatasan yan eh. Diba, ang dami mga vlogger. Ay, oh nga, speaking of vlogger, tuloy. Naisip ko, oh. Ang lungkot. Diba? Kung gusto mo maging masaya yung atmosphere ng usapan ninyo, siguro iwasan yung usapin politics unless pare-parehas kayo ng bias. Bias? Keep up! Unless pare-parehas kayo ng perspective or ng idea in terms of politics. Pero kung alam mong hindi, siguro iwasan nyo na lang muna siyang pag-usapan. Kahit sa pakikipag-date, kapag nakipag-date ka, huwag munang pag-usapan ang politics. First date nyo pa lang, politika agad, wag. Wag, baka manlumo ka lang. Ito naman ang sunod. Oh, ito, religion at being atheist. Yes, napag-uusapan din to. And isa rin sa mga mabigat na usapin.
bakit siya mabigat? Halimbawa, for someone who believes in God, tapos malalaman niya yung mga perspective ng isang atheist, syempre masakit din yun. Oh! Ha? Hindi ka niniwala sa Diyos? Hindi ka niniwala na may creator? Blah, blah, blah. Tapos hanggang sa nauwi sa debate, or it's either parang, basta parang for me, ah, kasi Renisio, nakaka-broken siya. Nakaka-heartache. Makarinig, or like malaman mo ano ba yung side ng atheist. Pero itong religion and atheist na conversation, pwede naman siyang mag-produce ng healthy conversation. I believe. Basta ano lang, hindi sarado. Yung mga, hindi sarado. May respect, diba? Pag sa politics kasi, nag-aaway talaga eh. Nag-aaway talaga. Ay naku, ito naman, next. Sabi niya ay... Renix. Tampuhan. Oo naman. O, kunwari, meron kayong napag-usapan. Hindi ka lang niya nabigyan ng regalo. Wow. Nagtampu ka na, parang ayaw mo na. Makikita mo maya-maya, uy, ba't ang tahimik mo? Yun pala, nagbubok ka na pa-uwi. Yun pala, andyan na. Your driver will arrive in 5 minutes. Dahil sumama yung loob mo, nagbook ka in silence, tapos umuwi ka na. Ganyan. Yun lang. Ito naman, next natin. Ang sabi niya, pag-aasawa. Uy, oo nga. Lalo na kung matagal ka ng single, no? Medyo parang nakakahiya ba? Or siguro may feeling of embarrassment lang na bakit kasi ako wala pa akong asawa? Bakit kasi wala pa akong boyfriend? Bakit kasi wala pa akong girlfriend? Oh, tuning from Kuwait. Hi! Magandang, magandang gabi. Listening from Kuwait yan siya. Ito naman, next natin. Ang sabi ni Meg. Ay, ang comment niya. Sino daw ang magaling magluto? Ako or yung ex mo? Gawa ka ng pag-aawayan ninyo para may thrill. Ganyan. Yan yung mga conversation. Halimbawa, ito lang. Birthday. Tapos, dinala mo yung current boyfriend mo. Eh, yung alam ng mga kaibigan mo na yung ex-boyfriend mo, magaling magluto. Masarap magluto. Tapos ngayon tatanungin ka, hoy, sinong mas masarap magluto sa boyfriend mo? Yung ex mo? Diba? Feeling ko, parang hindi naman siya awkward. Pero, no, baka lang naman. Siyempre, masakit yun pag narinig ng current boyfriend. Pero kung ano naman siya, yung sports-sports lang. Kasi mayroong mga lalaki na medyo, ano talaga, no? Medyo sensitive, ganyan. Pero kung yung boyfriend niya, current, mabait, hindi naman na-offend agad, edi okay lang. Next naman natin, sabi niya, yung mga nakaraan. Ah, yung mga nakaraan na. Past is past. Kasi mauuwi lang sa pagtatalo or pag-aaway. Yun lang po, thank you. Ay, alam ko to. Lalo sa mga mag-asawa, no? Ay, mga pagkakamali nung nakaraan. Binubroth up pa. Bakit kasi? Well, I think it's the nature of the person, no? Nature ng tao na parang siguro... Hindi pa naka-move on. Dala-dala pa rin yung alaala. Nasa puso't isip at kaluluwa pa rin yung nangyari. Talaga nabubrought up yung mga past kahit hindi na dapat. Nauuwi talaga sa away. Lalo na kung napag-usapan nyo, nakalimutan na lang. I-forgive yung isa't isa. Kaya focus na lang sa present. Diba? O dito tayo sa present. Tapos na yon. Ano ba? Ano ba nangyari ngayon? Diba? At naman ang sunod. Yung 40 ka na, tapos saan katutak na tanong? Mga tanong nila sa'yo like, sino jowa mo? May jowa ka ba? Or asawa ka na ba? Kailan ka mag-aasawa? Oy, 40 years old ka na, tapos ganyan yung tanong. Isipin mo na lang yung mga South Korean actor, actresses na mga successful in life, 40 plus na, wala pa rin asawa. Si Gong Yoo, single pa rin. Imagine mo, sobrang gwapo doon ni Gong Yoo. Si hindi ko, Lee Min Ho ba single? Parang single pa yun, no? Si Lee Min Ho. Si Dao Ming Soo. Yun na lang isipin mo. Hindi mo man sila kasing gwapo, pero at least parehas kayo. Parehas kayo single, di ba? Hindi kayo magkamukha, pero parehas kayo single. Okay na yun.
mapalubag loob. Lord, itong mga successful, guwapo, perfect, mayaman at taong to, wala pa. Tapos ako wala pa. Sige na nga. You have better plans for me naman. Diba? Ganun na lang. Ganun na lang. Ito naman ang sunod. Sabi niya, "Good day po, Mami Von. Siguro about sa mga hindi magagandang pass ng mag-jowa." Ay, parang tulad sa sinabi natin kanina. Shoutout po sana sa pinakamagandang engineer sa Pambuang. Pambuang? Pambuang, Bulacan. Hello, tanghal. Ano yan, tanghalan? Happy birthday po, madam. Hi, happy birthday. Pambuang. Yung mga pass din yung mag-jowa. Ay, naku, mahirap yan. Once the tiwala is broken, it will be broken again. Ano daw? Unless the person you're with is very may gift of forgiving heart. Ay, talaga naman, napakapalad mo, girl. At naman ang sunod, sabi niya ay yung yung pangangaliwa niya. Ate ko, naiintindihan kita kung hindi natin maiwasang ma-mention. No, lalo na kapag may nag-trigger. Siyempre, mabigat yan, pangangaliwa yan. Pinatawad mo na ba? Papatawarin mo ba? Papatawarin mo ba siya, ate ko Jenny? Ano, sumagot ka. Ito naman ang sunod, sabi. Religion, politics, and money issue. Usaping pera, kasernation, ano sa tingin mo? Dapat ba yung pinag-uusapan or never mind na lang? Dapat bang pinag-uusapan ang kaperahan sa magtutropa or mas maganda pag-usapan ang kaperahan sa mga taong successful, professional, at may alam sa pera? I think doon ako sa kabila. Kasi ayaw pag-usapan yung pera sa mga kaibigan eh. Hewan ko bakit. Ako ayoko. Ito naman ang sunod. Good evening. Happy Saturday nights. Wag nang pag-usapan muna yung love life. Oy! First time may sumagot. Love life. At dahil, hindi kasi yung mga comment kanina tungkol sa pag-asawa, ganyan. Ito love life talaga. Dahil kailangan mo nang ayusin mo yung sarili mo. Pagmamahal sa pamilya at sa mga taong nakapaligid sa'yo, yung muna ang ayusin mong relasyon ng pagbibigay ng love bago umibig, magmahal at pumasok sa isang relasyon. Yan daw ang kanyang good side comments. Gusto ko yun, good side comment. Kasi literal ka na nasa side, no? Maraming salamat, kuya, sa iyong sagot. Eto na, last one. Sabi ni EM, ang mga usapang nauuwi sa wag na natin pag-usapan yan ay yung tungkol sa pera. X. Mga X na yan. At mga masasakit na nangyari noon kasi mas pipiliin na lang nating tumahimik para hindi na lumala pa. Oh. Alam mo, kaya nga eh. Yung tipong tatahimik ka na lang para hindi na lumala pa. Tapos kapag mabigat na sa kakasasabog, may ganun. Totoo yan. Kasi kinikim-kim mo lang eh. Bug! Sumabog! Ang bigat na pala nung dinadala ni ate girl. Kaya hindi na niya napigilan. Pass is pass. So, na-prove naman natin sa ating mga comments. Huwag na pag-usapan yung mga pass, yung mga ex. And walang ano no, walang nag-comment ng tungkol sa weight, like sa physical ng isang tao, no? Mga laitera kayo lahat. Siguro, walang sumagot na lang. Patin na natin sa live comments. Good evening sa favorite kong Star Yvonne. Kamusta ang day off mo? Ingat ka pag biyahe mo pa uwi. Mamaya, salamat po. Okay naman. Hi! Pusa, mag-alaga iyan na meow. Ano daw? Greetings, DJ Von. Pa-flex naman dyan. Ano yung pa-flex? Live selling ba to?
come from Davao del Norte. Thank you. Oh, about past relationships. Totoo yan. Lalo na kapag kaka-break nyo lang. Lalo na kapag kasal na yung ex na yun. Diba? Oh, enough na. Huwag na pag-usapan. Yung sigalot ng mga pro at anti, alams na yan. Sana mawawasakan, mawawakasan na yan. Sana magkaisa na lang tayo at magtulungan para sa kapakanan ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, nating minamahal. Totoo. Good PM, DJ Von. Bakit walang? Politics! Gandang Yvonne. Wow, thank you po. Shoutout po sa mga ex ko. Ay, ex co-workers ko dyan sa may meet ko. Meet ko kayo, tara. Dyan sa may San Antonio Valley, Juan Sucat, Parañaque. Hi din sa mga relatives ko. Family Mendoza here in Barangay Mangkop, Kalasyo, Pangasinan. Bawang layo niyan ha. Gandang gabi po. Happy listening, happy watching. Watching your live stream while gumagawa na ng entries for third week draw ng Swerte sa Palengke habang hindi pa nabubunot name ko. Congrats! I mean, congrats kung manalo man and thank you so much. Pa-shoutout, Athens Academy 3G! Ano yan? Tagig! Mula sa admin, teacher, staff, maintenance. Hi! Ganda gabi! Hello! Kamusta ka na, Emerson? Shoutout from Montalban. Ayoko ng usaping ex. Diba paano wala ka namang ex? Diba? Yung mga ano mo, tropa mo nag-uusap ng ex? Ikaw wala ka namang ex. Gawa-gawa ka na lang. Maghahanap ka ng i-remember mo kung sino yung naging ka-MU mo. Ganon. Sino yung mga naging ex ko? Masabi lang na may ex ka. Para sa akin, about kung sino ba talaga ang greatest of all time. Si LeBron James ba or si Michael Jordan? O sino mas malakas? Ronaldo, Messi? Girl, alam na natin ang sagot. Abangan nyo ha. Sino kayo mananalo? Oh, alam mo naman magkakapera din tayo eh, no? Abang na abang eh. Wala naman tayo makapapala. Good evening, DJ Von. Kung kaguluhan, yung kaguluhan sa Senado. Nakakainis lang. Wala naman silang ginagawa para umayos ang bansa. Good evening po. Good evening din, ate. Ano ba yan? Asan yung comment niya? Ayan, shoutout daw. Hello. Good PM, DJ Von. Para sa akin, ang wag na pag-usapan. Kagaya ng politika, religion, pera, relationships na negative. Totoo. Tungkol sa trabaho. Totoo. Lalo na kung mayabang. Hello! Saka mag-anak na hindi maganda ang pakitungo sa'yo. Sabi, dami nating hugot tonight. Week 3 na, next Saturday. Totoo yan. Thank you so much sa lahat po ng mga sumagot sa atin tonight. Because tonight is the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. Hindi mo alam. Ano title nun? Anyway, thank you so much. Again, sa lahat po ng mga sumagot. Tama kayo. Politics, religion, personal finances. Unless ha, yung discussion ninyo is about growing and learning and inspiring. Siguro, ito for me ha. Kasi yung mga relationship din. Kasi hindi naman lahat welcome or for them, okay sa... Hindi lahat okay sa kanila na pag-usapan yung relationship. Pag-usapan yung love life. Eh kaso, pagdating sa mga gathering, yun talaga yung number one na pinag-uusapan. Eh paano kung kaka-break lang, di ba? Eh ayaw nilang... Kunwari, yung taong yun, ayaw niyang ipaalam sa kahit sino na break na sila. Pero ang daming usha-share. Ano ba? So medyo, parang a step back pagdating sa love life. Ano pa ba? Bukod dyan? Yun, yung mga sensitive topics, halimbawa sa itsura, katawan ng tao, yung mga ganun. Alam ko naman ng mga Pinoy, ano talaga, naitera talaga. Ay, hindi na ako mag-sugarcoat dyan. Totoo yan eh.
Pero as much as possible, hirap kasi, hirap ng ganyan. Parang out of control dahil ganun na talaga mga Pinoy. Pero iwasan na lang yung pag-comment sa timbang o kaya sa physical na anyo ng isang tao. Girl. Lalo, ito rin, yung mga usaping trauma, yung mga, unless nag-open up siya, unless gusto niyang pag-usapan, diba? Ang pwede mong gawin, kasi Nation, mag-focus sa mga neutral na topics, halimbawa, mga hobby, pagkain, movies, ano yung mga napanood mo na, kunwari, Korean, mga Korean drama, kung mahilig mas

0: Diba naman, no? Pwede mo pag-usapan yung mga gwapo. Ganyan na lang. Mga gwapo at magaganda. Mga chismis. Chismisan. Okay, sa skincare, anong gamit mong lip tint? Ano lip tint mo? Ano blush on mo? May mga umawal pa ba dyan? No comments. Cristiano Messi ang GOAT. Si Messi lang. Si Messi lang talaga. Oras na natin. 2 star minutes bago po mag-11 ng gabi. 10:58 in the evening at the Philippines Red Time. Tuloy-tuloy po ang ating matutugan. Thank you so much. Samahan mo ako kasi Nation na ang patil 12 in the midnight. Dito lamang yan. I guess a 1.7 star of M kasama yung sweetie girl Yvonne Darina. Kaya naman, kasi Nation, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 29 Star Minutes makalipas ang alas 4 ng umaga or madaling araw, 4:29 in the early morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time.

0: Yes, it's a good morning. Tayo po muli ang magkakasamahan, magkakabandingan, magkakabulahan ngayong alas 4 ng madaling araw. It's a good sun, yay! I love it, I love it, I love it, na-na-na-na-na-na. Ganon! Diba, isa panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagwapuhan, at super duper naman talaga naman, oo naman talaga, oo grabe. Sa kakyutan, no, ng mga ka-Star Nation natin all over the world yan. At syempre, welcome na po sa ating programang All-Star Sunday. So it's a good Sunday. It's always my favorite day ang Sunday. Kasi grabe naman talaga. Oo, parang never on Sunday. Ay, gusto mo yan. Namimiss mo ba yun? Alam ko nung bata ako, napapakinggan ko talaga yun eh. Never on Sunday on Star FM. Ay, grabe naman yung boses ko. Yung parang ano, tulog pa rin. Yes, Star DJ German Bolero po muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa buong umaga muna, no? Ngayong morning ng Sunday, it's July 19, 2026. Ayan naman sa mga ka-Star Nation natin, marami po tayong mga pagsasaluhan, pagsasamahan na mga awitin na parang melted gold. Diba pag mapapakinggan mo, parang ang sarap-sarap pakinggan. Ngayong Sunday, alam nyo, namimiss ko din talaga yung buhay ko na, alam mo yon, walang trabaho sa Sunday. Pero hindi ko mahindian ang Sunday because I love the program. Gusto ko yung mga programa kapag Sunday. Gusto kong samahan kayo kapag Sunday talaga. So chill lang tayo this Sunday. Kaya naman, magbabalik tugtugan na po tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. But before that, check your time. 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng madaling araw. 4:32 in the morning. Uy, early morning. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. Again, ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM. Great songs. Great memories.
3: On All Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs. Great memories. On All Star Sunday.
4: All

0: Good morning sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin. Yes, sa'yo yun. Ganang lumingon. Good morning na sa'yo. Diba? Kumusta tulog mo? Maganda ba? Parang wala nang nag-good morning sa atin. Ano? Anyways, tayo na lang. Tayo na lang ang mag-good morning sa isa't isa. Oo. Sa mga single dyan, magsama-sama tayong lahat. Inyo pong napakinggan na waiting, my world keeps getting smaller every day. Mula po yan kay Neil Sadaka. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 28 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Umaga. Madaling araw. 5:28 in the early morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Early morning ba rin kapag alas 5? Ano? Tama ba? O, kasi nasa kabila pa lang siya ng ano? Ng orasan. Tama naman, di ba? Pero syempre, good morning pa rin sa ating lahat. Pero ito ha, medyo... Meron ba dito mga magagaling magano? Yung mga nagtrabaho or mahilig sa kape, ganyan, nagtrabaho sa mga coffee shop? Kasi meron akong tanong. Bakit kapag magbubrew ka ng... tama ba brewing yung tawag doon? Ng kape, kailangan siyang ano? Kailangan siyang i-press. Diba? Bakit kailangan siyang ano? May presser eh. Term doon. So yun yung question ko as a person na hindi naman coffee person, di ba? Coffee person ako sa specific coffee shop at a specific type of kape, which is mocha. Yun lang talaga. Ito kasi mga ka-Star Nation natin, kaya naman siya pinipress or tinitamp dahil ito po ay nakadepende din naman sa brewing method mo kung paano ka mag-brew ng kape.
1: Ah!
0: Diba, ang main goal lang naman yan ay makontrol kung paano yung tubig lalagpas, no? Simula doon sa labasan ng tubig, syempre. Papunta or tatagos doon sa grounds mo, coffee grounds, at para maging kape muna. Yun. Diba? Para brewing nga. Diba? So, meron po yung completely different, no? Magkaiba talaga na purpose. Depende sa kung paano mo ginagawa yung espresso mo or kung ikaw ay gagamit ng French press. Diba? Diba? Or, yun nga, French press. So, yung espresso, kapag gagamit ka daw ng espresso, yung grounds ay tightly compressed yan, no? Bago mo siya ibubrew. Diba? Yung compression na yan, inaalis kasi niyan yung air pockets para walang spaces. And para mas slow down or unti-unti lang, no? As in, konti lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan yung pagdaloy ng tubig simula doon sa labasan noon. Tapos dadaan siya doon sa coffee grounds mo, 'di ba? Para ano, para perfect na perfect. 'Di ba? Walang lumalagpas, no? Kasi meron nga, kasi pre-press mo siya. So walang air pockets, wala siyang spaces, no? Para slow down yung daloy ng tubig. Diba? Dahil yung espresso kasi kailangan po niyan yung very very very very fine na ground beans, no? At yung kape, yung coffee bed, normally, no, tulus po yan. So medyo ano yan, kalat-kalat ganyan. May air pockets ka, may spaces. So kapag hindi mo yan prines, hindi mo yan parang kinompresyon, yung ganun. Kasi kinukompress siya eh, parang gets ba? Ako lang talaga yung ano, nagtataka. Wala lang kasi kapag nasa coffee shop ako, nakikita ko pinipress talaga eh. Parang, 'di ba, nilalagay doon sa parang bilog yung coffee grounds, yung kape, 'di ba? Tapos inaano pa siya, pinipit-pit. Dinidiin. 'Di ba? Sabi ko bakit ganoon? Eh kung ako yan, hindi ko naman gaganyanin yan. Diba? So meron palang sistema. Meron palang teknikan pala siya. No, para as in walang masayang. Diba? As in perfect na perfect yung kape. Yung brewed coffee na iinumin mo. Diba? At nakaka-apekto po kasi din talaga yan sa lasa. No, pwedeng parang, ay, ang weak naman ng lasa nito. Yung parang hindi siya perfect, yung mga ganon. Diba? Meron din, may sour taste din yan. At iba-iba pa, no? Parang, basta hindi siya perfect. Kulang siya. Kulang, ganon. Ayan, so na-resolve. Now, good morning sa ate. Naroon po tayong bagong bagay na na-resolve sa pamamagitan ko. Oo. O baka ako lang talaga yung nagtataka. Diba? Pero ikaw, kung coffee person ka, sa tingin mo, or bakit personally, sa palagi mo lang, diba? May magkakaroon ka ba ng choice na hindi mo na gagawin yun? Kasi parang wala naman din pala siyang dulot. Yung ganun ano. So, ikaw kung halimbawa nag-aral ka ng coffee making, ba tawag doon? Sorry. Diba? Coffee brewing. Sa mga pinag-aralan mo, bakit nga ba yun pinipress? Bakit siya, ano ba sa Tagalog kasi? Bakit siya pinipit-pit? Yung mga ganun bagay. Anyways, kung uminom ka na dyan ng kape, oo, sa mga hindi pwede ng kape, mag-chocolate drinks na lang tayo. Hot chocolates. Kagaya ko, nag-hot chocolate ako this morning. Okay naman, gatas. Diba? Ikaw na bahala. Kung lactose intolerant ka, mainit na tubig na lang. Huwag mo na lagyan. Ay, pwede rin siya. Basta mainit, no? Sa umaga. Sabi nila, hindi naman daw kailangan sobrang init. Basta warm water. Diba? Actually, yun daw yung dapat unang pumapasok sa ating mga digestive system, no? Warm water. Hindi sobrang init, ha? Hindi mo din naman kasi kaya yun. Mapapasok ka. Kaya naman sa mga Star Nation natin, kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mo ngayong mag-breakfast. Yan naman, happy breakfast sa inyo. And it's a good Sunday pa rin. Umulan sa ilang parte ng lugar dito sa Pilipinas. Oo. Nag-motor taxi ako kanina papasok. Tapos, yung sa aming part ng Mandaluyong, walang ulan. Pero biglang, umulan pala sa ilang part. Dito sa may Pasyo Boulevard, pa-EDSA na ng Mandaluyong. Ayan. So, tingnan natin, medyo makulimlim ang himpapawid. So, baka mag-expect tayo ng pag-ulan this Sunday. Oo, dahil ininit naman tayo, ito na nga kapag mainit ang panahon, parang nakakatakot pag sobrang init, ano? Parang feeling mo, sobra din yung ulan . So, prepare na lang tayo, ha? Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 34 Star Minutes, makalipas ang alas 5 ng umaga, madaling araw. 5:34 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Balagtugtugan muna tayo sa ating programang All Star Sunday. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
4: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Great songs, great memories.

0: for. Lasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Maraming salamat sa promo ng Bombo Radio at Star FM dahil talagang bigay kaagad ng papremyo. Walang hokus-pokus. Ako po si Edgardo Kimsay ng San Mateo Rizal, ang consolation prize winner ng week 1 ng Swerte sa Palengke 2026. July 11, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po itong cash prize dagdag pang grocery. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM at sa aking winning entry na holiday beef loop. Dahil nanalo ako, sana mas tumagal pa at mas marami pang manalo katulad ko. Kaya sali na rin kayo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Happy 60 years anniversary to Bombo Radio Philippines.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
7: Kayo'y nakikinig kay German Bolero. German Bolero. Kay German Bolero.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Great songs, great memories on All Star.

0: Yan ang awiting Where the Boys Are by DJ German Bolero. Where are the boys? Where the... Mali na naman. Where the boys are? Sarat lang. Mula po yung Connie Francis. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 29 Star Minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. It's a good morning! 6:29 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Wala pong sikat ng araw sa mga oras na ito. Dahil dito sa ating lugar, sa Ortigas, ay Jumulanis Morissette kanina. Kaya naman, makulimlims. Ayan. May narir... Ito ha, sa Ortigas ha. Hi! Hoy! Ortigas! Sa mga nasa Ortigas, dito ha, ditong bandang Ortigas, mga Strata 2000. Diba? May naririnig ba kayong tiktilaok? Nagditiktilaok? Lalo na paghapon, no? Umaga, hapon, 'di ba? Kung anumang oras tumitilaok ang mga manok. 'Di ba? Pakitaas po ang kamay sa mga nakarinig na po ng manok dito sa Ortigas Center. Kakaiba, 'di ba? Sana sa Ayala meron din, sa BGC ganyan. Sana meron din, no? Sana hindi mo kayo magpatalo. Oh, at nakita na namin kung nasaan yung manok. Nakita na namin. Ayaw ko lang sabihin kung anong building. Mm-mm. Rinig na rinig siya eh, pag, lalo na paghapon eh, tanghaling tapat eh, pinang tiktilaw! Ang galing ko mag-tiktilaw. Ay, eto ha, alam nyo ba na madalas talaga ang mga nagtitiktilaok, no? Para gets lang natin, tawagin na natin yung tiktilaok. Diba? Eh, mga lalaking manok, diba? O anong tawag sa lalaking manok? Kaya na naman tayo. Sabi na naman niya. Sabi niya, alam, may lalaki palang manok. Meron palang babae. Meron naman, diba? Pero sabi na naman niya, hala, may tawag pala sa lalaking manok. Diba? At may tawag din pala kapag babae. Ayan, kapag in English, sa ating kasi, ano, siyempre, pag babae, inahin, diba? Pag lalaki, amahin. Hindi ko alam ko, ano ba sa lalaki? O, sa Tagalog, amahin. Kasi inahin talaga yung lalaki, yung babae, diba? Yung mga mother-mother ng mga manok, diba? Pero sa English, kapag lalaki ay rooster, pero kapag babae ay hen. Oh. Pag bata, chicksilog. Pag bata, pugo. Charot lang. Oh, ayan na, mga lalaki, madalas yung mga maiingay talaga na, tik-tik-tik! Ganyan. Kasi ang gusto lang nila sabihin sa'yo ay good morning. Charot lang. And ano talaga nila yan, no? Parang body clock nila, internal biological clock nila, circadian rhythm nila, ano. At yan talaga ay natitrigger nito yung clock nila, no? Body clock nila. Natitrigger nito yung pagkalalaki nila, yung testosterone nila sa early in the morning. Para masabi nila at maipakita talaga nila, maiparinig nila na teritoryo nila yon. Diba? Kung saan man sila nagtitiktilaok. So, ikaw, kung gusto mong ipasa, eh, parating din. No, na teritoryo mo yan, magtiktilaok ka. Diba? Diba? Para masabi nila na dominante sila sa iba pang mga kalalakihan doon sa lugar na yon na amin ito, lugar ko to, huwag kang ano. Ganon. Diba? Ganun pala yung mga lalaki, ano? Diba? Pero pag mga babae, parang, anong paki mo kung matetano ako? Yan. Ganyan yung mga babae, kababaihan. Pero yung mga lalaki, tiktilaw! Diba? Ano, nga, ano pa nga yung mga laro-laro ng mga, ano ba? Parang, katawan ni Mystica. Mystica. Pati ba naman katawan ni Mystica? Ayan na, pero kapag walang mga kalalakihan doon sa lugar, yung mga kababaihan, yung mga inahen, eh nagtitiktilaok din naman sila. Para masabi nila na teritoryo namin ito. Di ba parang ganun pala yung mga hayop, ano? Territorial, yung ilang mga hayop. Di ba? Ganun pala sila. Pero tayo wala naman. Kaya naman tayo ganun. Hindi naman tayo kapag pag-gising natin, yung mga tatay natin, pag-gising nila, di ba? Hindi naman sila nagsisigaw-sigaw sa umaga. Kasi meron naman tayong pag-iisip, diba? At yun yung talaga yung way of communication ng mga hayop. Oh. At tayo, as hayop din naman, diba? Mammals tayo. Pero meron tayo kasing capabilities to rationalize. Wow. Ang galing, no? Meron tayong kakayahan, ikaw na bahala na. Diba? Na mag-isip. Diba? Kaya gamitin mo yan. Kung i-display lang yung utak natin. Charot lang. Ay, ito naman talaga, Ortigas. Natawang-tawa talaga ako. Ortigas, may nagtitiktila ako. But anyways, good morning, everybody. Kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga manok. Oo, kausapin mo sila sa lingwahe nila. Oo, para sabihin mo, tiktilaok. Ano ba yung language ng mga manok? Diba? Blok. Ganon. Ay, nako. Ganito talaga pag walang tulog. Well, anyway, sa mga ka-Star Nation natin, tuloy-tuloy tayo sa ating programang All-Star Sunday. It's going to be until 8 in the morning. Ako po ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kalimi. Right now, check your time. 35 star minutes past the hour of 6 in the morning. 6:35 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Life!

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026. Enjoy.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 29 star minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning! 7:29 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito, bibilisan na lang natin ano. Para po sa ating swerte sa palengke 2026, balde-baldeng papremyo na may cash pa. 9 million pesos po ang total prizes na ating ipamimigay nationwide because it's the 60th anniversary of Bombo Radio Philippines. Diba kaya napakalaki po talaga ng ating total prizes for this promo pa lamang. Ito ha, sa mga ka-Star Nation natin, sasabihin ko sana kung ano yung mga drop boxes pero ang dami kasi baka hingalin ako. Kaya naman, pwede nyo naman pong pakinggan palagi dito na sa aming radio, sa Radio Shore. No, sa 102.7 Star FM, ina-announce po namin every day kung saan po matatagpuan ang drop boxes na nakakalat po sa buong Metro and Mega Manila. Pero pwede nyo po yan ihulog dito sa aming himpilan sa Ortigas Center, Pasig City. Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. Para naman makita mo din kami. Pagpasok mo lang, kapag nasa elevator ka, may kita mo na po kami agad. Kasi meron pong bintana. Yan. Yung bintana, ano naman yan? Glass. Glass ba yan? Andali na hulog na kayo habang week 2, nasa week 3 pa lang tayo. Kaka-announce lang natin ng week number 2 winners. Kaya naman, humabol na kayo habang week 3 pa lang. Tumatanggap na po kami ng inyong entries para po sa week number 3. Dito po sa Swerte sa Palengke 2026. Kaya naman, ano ba yung mga mapapanalunan? Bibilisan lang natin, studio draw natin. So ito ha, dalawa ang ating draw, no? Studio draw at palengke draw. Sa studio draw, meron po tayong first prize na mag-uwi ng 5,000 pesos cash. Weekly po ito ha, per week. Meron pong second prize na 4,000 pesos cash. At third prize na 3,000 pesos cash. At meron tayong consolation prize na meron pong tatlong winners. Sila po'y mag-uwi isa-isa ng 1,000 pesos cash. At ito nga yung announce, yung awarding natin ay bukas, Monday, umaga po yan. Kaya sa mga in-announce po natin na winners, punta po kayo dito ng maaga. Pag hindi talaga, nako, mapoporpit, ayaw namin magporpit, pero punta na po ng maaga ha sa mga in-announce natin. At syempre hindi lang po yan, dahil araw-araw po meron tayong ipamimigay na isang araw-araw may winner. So isa, bali lima per week, one per day. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no? Hanggang Friday, Monday to Friday. Meron pong isang daily winner ng ating special prize na 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition. Rechargeable po ito, AM FM radio set. Meron po itong LED light at flashlight. No fixed dial ito. Hindi katulad ng iba na pag binuksan mo, isa lang stasyon. Ito po, hindi po naka-fix yung dial nito. So pwede mong i-tune sa kahit anong stasyon. Pero syempre, 102.7 Star FM ang pinapakinggan. Dapat. Maganda ito, no? Kasi limited edition to. At ito ay 60th anniversary. So makikita mo dun sa radyo mismo. At doon sa box, may nakalagay na 60th anniversary Bombo Radio Philippines. Nako, gusto ko din ito eh. Promise eh. Parang alam mo, parang very special. Ngayong taon lang talaga yan. Diba? At hindi lang yan, meron pa po yan, 500 pesos cash. Kala mo. So may cash prize pa yan ha. So 24 hours naman ang ibibigay namin sa inyo na deadline para sa ating special prize na ito sa radio at yung cash natin. Kaya dapat po kayong nakatutok palagi. No, gamitin nyo po yung radio nyo na. Tapos pag nanalo pa ulit kayong radio, dalawa na po yung itutok nyo sa 102.7 Star FM Manila. At eto pa ha, yung ating palengke prizes. Palengke event prizes. So sa mga palengke na pupuntahan natin kada Sabado ng umaga. At maraming salamat, oo. Oo, first time daw, oo yata. Kasi bago atan. Bago ating palengke doon. So maraming salamat sa ating week number 2 palengke event sa mga nakisama po sa atin dyan, nakibandingan, nakipagbardagulan. Oo, sa Valdeco Greenleaf Market nitong Sabado po, July 18, 2026, 7 a.m. No, sa Valdeco Greenleaf Market sa Malinta, Valenzuela City. Maraming salamat po sa inyo dyan. Sa lahat ng mga taga Malinta, Valenzuela City, na-enjoy ko po yan personally, oo. At syempre, maraming salamat sa staff po ng Valdeco Greenleaf Market, especially kay General Manager, Ma'am Rosalie Valencia. Ayan na, sa ating palengke event, meron po tayong palengke games dyan. So sa mga palengke games, kasiyahan talaga. Diba, cash prizes at kung ano-ano pang mga prizes, diba? At syempre, mga items ganyan sa mula sa ating mga sponsors and yung ating palengke games nga no, na prizes and yung ating palengke draw. Diba, sa ating palengke draw, meron po tayong 10 winner na mag-uwi po sila isa-isa no, ng 1,000 pesos cash at 500 pesos worth of gift pack. Sa ating gift pack, sa isa pong balde ng Orocan, meron po dyan isang box ng MX3 coffee. Sa isang box, meron na po yan agad 10 sachets. Tapos, meron po yung dalawang cans, no? Dalawang lata, no? Ng Gold Cup sardines. And isang Komeya 3Q palabok. Ah, diba? Perfect na perfect talaga yan. Para ka talagang namalengke. And of course, eto na nga sa mga ka-Star Nation natin. Ang inihintay naman natin sa ating Grand Draw, isingit ko na agad-agad. Sa ating Grand Draw, eto na nga, makinig ka maigi. Kasi yung mga non-winning entries, kung halimbawa naghulog ka sa studio at sa palengke simula week 1 and week 2, yung mga entries mo na dyan, pasok na po yan agad sa ating Grand Draw. Diba? At totoo po yung the more entries you send, the more chances of winning. Totoo po yan. Isipin mo, 50, o sabihin natin 100 entries versus 1. Diba? Mas mabubunot talaga yung 100 entries. At totoo naman yun. Diba? Kasi napakadali lang ng ating papromo. Lalong-lalo na kung ginagamit mo yung mga sponsors products natin. Diba? Hindi mo na itatapon kasi ginamit mo na eh. Diba? Ginamit mo na yung laman. So, hindi mo itatapon yung empty sachet, empty plastics, o kung ano man yung pwede mong gamitin. Takip, tansan. Ganun, diba? Eh, di nakatulong ka pa kay Mother Earth. Diba? So, napakadali. Ito sa ating Grand Draw sa September 5 po yan. Mamimigay po ang Bomba Radio Philippines ng guaranteed prizes sa 25 areas na meron pong Star FM at Bombo Radio. So, ibig sabihin, 25 areas, meron pong mag-uwi ng ating first prize na 25,000 pesos cash. Second prize natin, 15,000 pesos cash. At third prize na 10,000 pesos cash. Diba? So ibig sabihin dito sa Metro Manila, Metro and Megastar Manila, meron pong mag-uuwi ng mga iyan. At syempre, yung tumataginting na grand prize natin, ikaw na ba ang, diba, isa sa ating, or magiging isa sa ating Billionaires Club? Wow. Hall of Famer. Diba yung mga ganon? Diba, ikaw na ba mag-uuwi ng ating grand prize na 1 million pesos? Hoy, 1 million yan ha. Kaya eto ha, sumali na po kayo at pwede po kayong mag-message sa aming social media accounts. Diba? Itanong nyo na po kung meron kayong tanong. Ano po yung paano po sumali? Diba? Ano pa po yung mga, ano pa ulit yung prizes? Ano yung mga pwedeng gamitin bilang proofs of purchase? Diba? Sa ang drop boxes. I-message nyo po kami sa aming social media accounts. Hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. Humabol ka na ha. Week 3, tumatanggap na po kami ng week 3. So ang ilalagay mo po dyan sa iyong sobre ay week number 3. Ito sinasabi ko sa'yo, di ba? Sumali ka na habang week 3 pa lang. Baka mamaya magulat ka kasi tapos na, di ba? E di gigigil ako. Charot. Sumali ka na. Lalo na kung meron ka ng mga empty sachet. So makinig ka lang palagi kung ano nga ba yung mga pwede mong gamitin proofs of purchase. Ha? Ikaw na yan eh. Ito po ang 102. Ay, mali pala. Oo. 102.7 Star FM naman talaga kami. Pero ang ating pa-promo po ay Swerte sa Palengke 2026. Araw-araw, balde-balde ang pa-premyo na may cash pa yan. 9 million pesos. Diba? Ang total prizes na ipamimigay natin nationwide. Dito pa lang po yan sa pa-promo na ito. Dahil it's the 60th anniversary of Bombo Radio Philippines. O, kala nyo ha. O, sumali ka na. Yan lang yung gusto kong sabihin. O, baliktugtugan na nga tayo dito. Ang daldal mo naman talaga naman. Madami pa tayong mga pagsasalusaluhan. Ito na yung mga Tagalog. Oo, na mga old songs na napakaganda na linggong-linggo, weekend. Ito talaga yung mga mapapakinggan natin. Ano man, ito pong All-Stars Sunday. It's going to be until 8 in the morning. Pero coming up next, no, ang ating Sunday Disco Flashback. Ako pa rin po inyong mga kasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalahin kayo this morning. Yan. Ano ba bang mga kailangan ko sabihin? Yun na lang muna siguro. Oo, kaya naman. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 7:41 in the morning. Good morning. Star FM.